0: Barack lang.
1: Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liit-liit na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo Island School sa Binuang Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati

0: maging mga paaralan sa basilan, tinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
1: Kasama po namin si Secretary Kailan po.
2: Sir, yan po yata ang nagkakabot.
3: I'm Party President.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang sarap ng pagkain ko ngayon.
4: Gulay sa lugaw.
3: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
4: Pakukulaan mo muna,
3: tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw.
4: Nay, bukas gulay po ulit ha.
5: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Maging fuel efficient. Siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Tabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit
7: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
10: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

Government Online. Pakinggan ang mga serbisyo ng mga ahensya ng ating gobyerno at institusyong pampubliko. Alamin ang mga programa ng pamahalaan para sa bawat mamamayan. Government Online. Kasama si May Formaran. Bayan, konektado ka. Government Online. Sa Radyo Pilipinas Lucena, 1017 AM.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is Wednesday, July 29, 2026. Ayan. Nag-isip pa eh, no? Ito po ang palatuntunan ng government online na mahigit pong isang buwan, di mapapalta na po. Pero government pa rin, mga kaibigan, sapagkat tayo ho ay magbibigay daan syempre sa mga programa, sa mga proyekto, sa mga aktibidades ng iba't iba pong ahensya ng atin pong pamahalaan dito sa lungsod ng Lucena, lalawigan ng Quezon, at sa rehiyon. Hindi lang ho sa aming lalawigan ng Quezon, kasama rin po dyan, of course, Calabar Zone at ang Mimaro. Ayan. Mimaro, hindi ho namin kasama yun. Bagamat Mimaro pa yan ha, pero syempre meron ho kaming Radyo Pilipinas Palawan. At kayo po'y nakikinig sa DWFS 87.9. Mga ba ako biglang magkamali? Ano? FM na po kami. Hindi na po kami AM. Pero syempre magkakaroon po kami ng formal launching. Kumaga ang maipaliwanag ko lang po ng kaunti, no? Ito po ang inyong lingkod, si Ate May. At kami po ay nasa ilalim po ng proseso na nagte-test broadcast sa mga pagkakataong ito. Excuse me. Kaya siguro medyo malamig na panahon, ano, kaya pati yung ating lalamunan medyo may konting may epekto. Ayan, kami ho'y nawala na ng bigla na hindi na ho namin, ikikwento ko lang, hindi ho namin namalayan, ano, dahil nasa 10:17 po kami talahipihitan, AM po. Okay? So, nang magkaroon po kami ng pagbabago, ay naging mabilis. Ayan. Hanggang sa kami ho ay napalipat sa FM. Frequency modulation, ang ibig sabihin po ng FM. No? Na kung saan, kung inaasahan po ninyo, nabago lang po sa amin ang signal. And still, kami po ay government arm. Kami po yung maghahatid sa inyo ng iba't iba pong mga programa, ano po ang ginagawa ng iba't iba pong ahensya ng ating pamahalaan, lokal panlalawigan, rehiyon, at maging sa nasyonal. Okay? Sapagkat kami po ay nasa ilalim unang-una ng Office of the President, then sumunod po doon ay ang Presidential Communications Office. At sa ilalim po ng Presidential Communications Office, meron ho kaming mga magkakapatid. Kami po yung anak. Ayan. Anak po kami ng PCO. At yan po ay pinangungunahan ng PTB4, ng IBC13, ng PNA, kasama po namin, ng PIA, kasama rin po namin. Kanya-kanya yan eh. Sa TV ay PTB4, saka IBC13. Ang PNA, yan po sa print. Ang PIA ay hindi lang siya basa sa print. Siya po ay sa print din, pero wala silang, hindi sila kagaya ng Filipino sa agency, ano, pero meron po sa page nila. And then ang sa radyo ay di kami po. So nasa ilalim naman po kami ng Presidential Broadcasting System. Okay? Tama, PBS, ano. So yan po 'yon. Kaya kami ho ay mga naghahatid sa inyo na mga balita, kaano po yung mga kaganapan sa bawat tanggapan po ng ahensya ng pamahalaan. So, ang amin pong himpilan, DWFS 87.9 Radyo Pilipinas Lucena ay national government po kami at nanakabase dito po sa Southern Tagalog. At dito po sa atin sa lungsod ng Lucena sa Quezon. Okay? So para maipaliwanag ko lang po sa inyo ang kung ano po kami. Okay? Kumbaga, kami ho ay hindi kagaya ng iba pong mga himpilan ng radyo na private. Ayan. Kami ho ay sabihin na ho nating public. Ayan. Kasi government eh. Okay? Kaya mahalaga po sa amin ang boses ng mga tao. Especially, yun pong kanilang karaingan, kanila pong reklamo, yun kanilang yung mga servisyo na dapat na ma-deliver po para sa kanila, especially atin pong basic services. Okay? Kaya naman, mamaya, ipapaliwanag ko po sa inyo. Kasi may mga program po ang ating national government, ang program po ng ating national government sa Gipsakaak.
And then bukod sa Sagip Sakaak, bawat bayan makikinabang. Ito po yung 10 kilong bikas mula po sa national government with the help of the local government. Kasama rin po dyan, iba pa po yung benteng bigas ha, mula po sa National Food Authority na patuloy naman po natin talagang pinakikinabangan. Patuloy na pinakikinabangan ng atin po mga benepisyaryo. Marami hong programa. At hindi nyo na itatanong dito po sa amin sa Himpila ng Radyo ng DWFS 87.9. Kami ho ay merong pakikipag-MOA sa iba't iba pong ahensya ng pamahalaan. Okay? Sa ilalim po ng programa ko na Government at Work, magiging Government at Work na po yan, tayo ho ay nakipag-MOA sa BJMP Quezon. Okay? Ikalawa, tayo ho ay nakipag-MOA na rin sa BJMP Mimaropa. Nakipag-MOA na rin po ang aming himpilan sa DILG Quezon Province. Ito po yung kung saan ay ang inyong lingkod ay host. Ano po? And then, soon po, yun pong ating, yun nga yung pinaplano ko, DAR Quezon 1 and DAR Quezon 2, and hopefully, the Quezon Police Provincial Office. Then, meron din po kami sa Department of Education. Actually, yung Department of Education, yan po ay aking bit assignment talaga. But then, marami na po akong hawak. So, yan po ay nakay Carmi Islas na dahil unang-una ang kanya pong hahawakan ay mga bata. Yan pong mga sumasailalim po sa Patimpalak na kung tawagin po natin ay division sa press conference, DSPC, Division Schools Press Conference, and then elementary, high school, and college po yung sa kanya. Si Ate Mara naman po ay may pakikipag-MOA sa PIGAD sa atin po sa lalawigan ng Quezon. At si Chos naman ay meron din pong MOA with, may MOA na ba kami doon? Hindi ko pa alam eh. Pero kami po ay patuloy ang pakikipag-ugnayan sa Department of Health at saka po ay sa NNC. So yan po yung aming mga ano. So hindi ko alam kung may MOA kami sa PSA eh. Sa ilalim po ng program na jobs kita nitong si Tom Alvarez. So yan po yung aming mga kinikater at sa dami ho ng mga ano, sa dami ho ng mga agencies, no? And offices, government ay alam namin na hindi kami sapat. Hindi sapat ang manpower, hindi sapat yung araw para mapagsilbihan po namin lahat. Kaya kung sino ho yung nice, ay di magsadya lang kayo dito sa amin sa Himpilan. At nice ko po nga pala kayong imbitahan. Baka naman ho sakaling malaman namin kung kayo po ay sakaling mapunta sa amin pong talapihitan sa 87.9 FM, DWFS FM 87.9. Baka pakikamusta naman po kung ano po ang aming signal sa inyo. Baka naman po pwedeng ma-message niyo sa amin, ma-text sa 0917-302-1807 para maalaman po namin kamusta po ang aming signal sa inyong lugar. Okay? Malugod po namin i-appreciate, no, kung maiibahagi niyo po sa amin ang kalalagayan ng aming signal sa inyo pong lugar. Test broadcast pa rin po kami, hindi pa po kami naka-full blast. But then, we still need to know, no, kumusta yung aming signal. Pa-text naman po ko kahit isang ano lang. 0917-302-1807. Ito po ang cellphone ng DWFS 87.9 Radyo Pilipinas, Lucena. Okay? So yan, mga kaibigan, ito po yung lingkod May Farmaran. Kasama ho natin sa bahaging teknikal. Lang haba ng aking intro, no? Sa bahaging technical na, ako'y nahanap ng ano kasi yung, ano yung, sinasagot ko lang, mihingi ko kasi ako ng spot report, kaagay po yung paihi at saka po yung pasingaw operation dito sa atin sa lungsod ng Lucena. And, ayun. Ay, ganda. Meron na kami. So, gusto ko kasi namin na makuha yung full ano. Pero meron na ako nakuhang
information regarding this, no? So, okay na po. Ayan. So, ayan, mga kaibigan, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo. Ay, ano nga ba itong ating kinopya na ito, no? Yung pong isa sa mga program ng atin pong yung program po na kasama po, programa po ng ating government, isa na po rito ay ang Uplift Program, okay? And dun po sa Uplift Program, ito is plainer lang po ito, no? Para man po mas maintindihan po natin ang tungkol dito sa Uplift. Diba nabanggit ng atin pong Pangulong Bongbong Marcos, yung Uplift Assistance. Ang ibig sabihin niyan, Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Assistance Program ng pamahalaan. Marami ho kasi ang nalilito, mga kaibigan, no? Nalilito sila. Sino ho ba ang kwalipikado sa bagong Uplift Assistance Program ng government? Ayon po sa DSWD, 7.5 million households sa buong bansa. Ito po yung target na makikinabang dapat sa program. At ito po ay nahahati sa tatlong grupo. And ha, hindi po pare-pareho ang matatanggap ng bawat isa. Okay, unahin po natin. Ang group 1, ito po yung 4-piece at walang gutom program. Ang target po dito ay 3.5 milyong pamilya. Magkano'ng matatanggap nila? 2,000 piso po kada household. Ito po ay one-time top-up lang ha. One-time top-up lang po ito matatanggap. 2,000 pesos para sa group 1 na 4-piece at walang gutom program. So, paano ito matatanggap? 4-piece beneficiaries, automatiko po ito na ipapasok sa kanilang land bank o GCash account na ginagamit para sa 4-piece naman. Okay? Di ba meron naman talaga sila ng mga ATM? Yung walang gutom program beneficiaries naman yan, na yan, ang 2,000 ay matatanggap po nila sa pamamagitan ng manual payout. Kasama doon o kasabay doon ang kanilang food redemption schedule. Yan. And then, group 2. Ano itong group 2? Ang group 2 naman ay yung mga mahihirap at near poor households. Ang target po dito ng ating government, through the SWD, ay 2.5 milyong pamilya. So, sino ang mga nakakabilang sa pamilyang ito? Ito po ay, ang mga kasama ay kung

2,000 kada buwan mula ngayon pong July hanggang December 2026. Paano nila ito matatanggap? Ngayon pong July ay yung pong manual payout. At ngayon pong August hanggang December ay ang pagtanggap po nila ng benepisyong 2,000 pesos, empe buwan-buwan, yan po'y digital payout sa napiling bangko o e-wallet ng benepisyaryo. Okay, so sila yung pipili. Group 3. Ang group 3 naman po, sila yung mga tinutukoy na low-income worker at kanilang pamilya. Ang target po dito ng atin pong pamahalaan ay nasa 1.5 na pamilya. Sino-sino yung mga kabilang, kwalikado? Number 1, yung mga employed. Kasama tayo? Ewan ko, 2,000 to ha. Joke lang. Hindi naman sinabi eh, no? Kabilang sa 2024 CBMS. Yun pong may SSS monthly salary credit na 20,000 pababa. At yun pong may hindi bababa sa isang SSS contribution na ang 2025 o 2026. At kung kayo ay mayroong nakarehistrong SSS disbursement account noong April 30, 2026. So paano ninyo matatanggap ang ayudang ito na 2,000 pesos kada buwan? Otomatiko po na ikikredit sa kanilang SSS disbursement account iyon. Tandaan po, no? Kung higit po sa isang miyembro ng pamilya ang kwalipikado, yun pong pinakamatandang kwalipikadong miyembro lamang ang tatanggap ng ayuda. Hindi niya kakanyahin yan, ha? Yun po'y para sa household. Okay? So, ayon sa DSWD, ang layunin po ng Uplift Assistance Program ay magbigay ng agarang tulong sa mga pamilyang higit na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Okay? So, I suppose na unawaan na po natin. So, kasama ka ba sa mga tatanggap? Alamin nyo na, no, kung kasama ho kayo. Kasi, yun nga, no? So, itong, marami kasi ang program ng ating national government actually. Ang program po na atin pong notification ng atin pong government ay, national government, most specifically, ay ang dami, napakaganda. Kasi nga po ay sa totoo lang eh malaking bagay po, no, sabihin na is pong ipahiwatig or ipaunawa ng atin pong pangulo ay yun pong tayo ay maging alam niyo yon, gobyerno natin eh yung mapaggalinga po sa ating mga sa ating mga kaliliitan. Ang daming binibigay, no? Ay nga pala mga kaibigan, nais kong ibalita bago ho tayo mag-break. Narito ho ang pahiwatig, pabatid ng DILG Quezon Province. Meron na po kasing suspension ng klase ngayon pong Miyerkules dahil po sa masamang panahon. Ang kalawag po, ay, okay. See, tapusin ko lang ito. Ang kalawag po, all levels, public and private, shift na sila sa alternative delivery mode. Ang Buena Vista from kindergarten to senior high school, public and private. Ginyangan, all levels, public and private. Pati rin po sa Lopez, preschool hanggang senior high. So, ito po yung isang official na anunsyo hinggil sa suspension ng klase. Ang DILG. Ang official na declaration po at otoridad na sa pagsususpindi ay nagmumula po sa local government units, alinsunod po sa umiiral ng mga patakaran at alituntunin. Okay? So mga kaibigan, ihahatid po namin sa inyo ang inauguration of the Energy Museum and 25th anniversary of the electric power industry mula po sa network.

0: Just din po sa branch.
1: Okay, maliban doon, Ms. Constantino, nung House sa Blue Ribbon, narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi niyo, you didn't recall. Matapos noon, medyo may leading question si Congresswoman noon eh. Kasi ang sabi, do you recall Ms. Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Bigla ninyong naalala si Ms. Acosta at si Mr. Ortonio. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pagkatapos noon, naalala na ninyo.
0: Pwede ko
1: ano ba talaga ang naaalala ninyo para klaro tayo?
0: Pwede po ba nating balikan po kung yung transcript po talaga? Kasi baka po, mamaya, may iba pong issue before. Tapos po natanong ako kung bakit ko po kilala yung dalawa. So baka po may iba
1: kasi
0: pa pong
1: una,
0: story.
1: Kasi nung tinatanong, kung nare-recall ninyo, sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun?
0: Ang pagkakaalala
2: kindly
0: ko
2: wind
0: po,
2: up.
0: Ang pagkakaalala ko, sorry po. Ang pagkakaalala ko po, ang sinagot ko po yun na si Ms. Gina ang naglagay si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash.
1: Hindi ko tinatanong yun. Hindi yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung paiba-ibang sagot. Kasi nung una sabi nyo, hindi ninyo maalala kung sino naglagay ng pera sa bag. Pagkatapos nung binanggit sa inyo, do you recall Ms. Acosta, do you recall Mr. Ortonio? Naalala ninyo kung sino naglagay na yung dalawa? Bakit ganun? Yun lang po.
2: Ang pagkakaalam...
1: Considering that Ms. Acosta is allegedly the payee, bakit hindi niyo yun naalala kaagad? Doon ako nagtataka.
0: Wala po akong matandaan na sinabi ko na hindi ko ma-recall po yung naglagay ng pera sa bags. Ang alam ko po, nare-recall ko kung sino po ang naglabas ng bags.
1: Okay, balikan na lang po natin yung transcript doon sa
0: po,
1: lower house
0: kung pwede
1: at baka maipaliwanag ninyo sa amin na maigi. Maraming salamat.
2: Sige the lady po, may avail for round two. With the permission of Senators Erwin Tulfo, Ontiveros, and Rafi Tulfo, Chair would like to acknowledge Senator Lacson first since it is his first round to ask questions. Thereafter, we will be recognizing in this order Senators Erwin Tulfo, Senator Ontiveros, and Senator Rafi Tulfo for their second round. Senator Lacson, may proceed.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Hindi po ako magtatanong. I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash parang every quarter except for December, December 20. So sana kung para ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund para nang sa gano'n naman ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter? Kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. So yun lang, Mr. Presiding Officer. Defense may also... respond or comment so with the prosecution. Thank you.
2: We will recognize both sides but recognize first to respond to the inquiry of the manifestation rather of Senator Judge Lacson.
4: 29 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, narito ang Palacañang press briefing kasama pa rin si Undersecretary Claire Castro. Mula Senado, magtutungo tayo sa Palasyo ng Malacañang.
5: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
6: Ward at Outpatient Department. Sa ilalim ng Zero Balance Billing Program, umabot na sa halos 82,000 patients ang nakinabang at wala

binayaran sa Davao de Oro Provincial Hospital, Monte Vista, mula Hulyo 2025 hanggang Hunyo 2026. Mula sa Enero hanggang Hunyo ngayong taon, higit 600 patients na rin ng hospital ang nairehistro sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP, kung saan nabayaran ng PhilHealth ang halos 600,000 pesos na gastusing medikal. Sa kanyang pagbisita, nagpaabot si Pangulo Marcos Jr. ng halos 148 million pesos na tulong pinansyal sa ospital sa ilalim ng Social Civic Project Funds, habang nakatanggap ng tig 10,000 pesos ang aabot sa 300 patients sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Pagkatapos ng pagbisita sa ospital, sunod na nagtungo ang Pangulo sa Provincial Capitol Grounds, kung saan nagpaabot siya ng agricultural machineries at farm inputs mula sa Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pangunguna ni Secretary Chu Laurel Jr., na nagkakahalaga ng halos 133 million pesos sa mga farmer beneficiaries. Nag-turnover din ang Pangulo ng 113 million pesos sa ilalim ng Social Civic Projects Funds Assistance sa Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Sa datos ng pamahalaan, umabot sa 565 barangays mula sa probinsya ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental ang naabot ng pondo. Kaya sa mga Davaoenos, umasa po kayo na hindi kayo pababayaan ni Pangulong Marcos Jr. Hindi po kayo maiiwan. Ang administrasyon ay laging nariyan para kayo ay tulungan. Bago matapos ang araw, kinumusta ng Pangulo ang mga residente ng Peoplesville sa Barangay Riverside, Calinan District, Davao City, kung saan aabot sa mahigit 400 families ang nakalipat dito. Isa ang Peoplesville sa mga housing projects na sa ilalim ng expanded 4PH program ng Department of Human Settlements and Urban Development sa pangunguna ni Secretary Jose Ramon Alilim. Samantala, inutusan naman ni Pangulo Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon na agad na ikutan at suriin ang lahat ng lugar na naapektuhan ng baha sa Davao City. Utos din ni Pangulo na tiyakin ang maayos na kondisyon ng mga pangunahing kalsada upang hindi maputol ang transportasyon at paghahatid ng mahalagang produkto at serbisyo. Sa mga kababayan natin sa Davao City at Davao Region, tinitiyak ng Pangulo na maaabot kayo ng administrasyon. Ang inyong mga pangangailangan ay agad natutugunan. Kaya sa mga tulong na ipapaabot ng Pangulo, sa mga balak humadlang, huwag niyo nang subukan.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Raffy Ayeng, Daily Tribune.
2: Magandang umaga po, Yusek. Marami po ang tumaas ang kilay nung in-announce ni parang Ngulong Marcos na maglo-launch ang Pilipinas ng rocket. So sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya? And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na ito?
0: Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa.
2: Yun, sinasabi po kasi na marami po pong problema ang ating lipunan, gaya ng marami po pong nagugutom, kakulangan ng classrooms at ang failed health system natin.
0: Sino po nagsabi po niyan?
2: Sa social media po, yung mga comments po sa mga post.
0: Kung sila po ay nakinig sa Pangulo at nakikita po nila ang lahat ng programa, ito po naman ay tinutugunan ng ating Pangulo. Hindi pa po tapos ang obligasyon ng ating Pangulo sa pag-usad ng ating bansa, nandiyan pa rin po, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho.
2: And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket?
0: Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common sense.
1: May follow-up ka pa. Sunod na tanong mula kay Alan Limos, The Manila Times.
3: Good morning po, Yusek po. During his sauna po, President Marcos opened also the idea of nuclear energy po, of revisiting that up. Debates online po circulated after some senators opposed this proposal po, citing how even a first world country like Japan suffered catastrophic nuclear failures. On top of that din po, yung severe economic setbacks due to massive cost overruns. Now, how will we make sure po that we mitigate these kinds of risks po once we push through with this project po?
0: Kahit naman po nung nagkaroon ng bilateral meeting ang Pangulo with the Russian President Vladimir Putin, isa po ito sa kanyang nabanggit dahil hindi madali na ipaliwanag ang safety ng nuclear energy. At sinisigurado naman po na kapag ito po ay pinasok po natin, ang pag-aaral po na ito ay dapat na kumpleto. At ang mga polisiya na gagamitin dito ay hindi po itatago sa inyo. And, ang DOE po, sa pamamagitan po ng Nuclear Energy Program Interagency Committee, ay nagsasagawa na po at nagtatrabaho on a whole of government approach. So, kailangan mag-comply sa safety, security, and safeguards requirement na naaayon din naman po sa International Atomic Energy Agency. So, hindi po susuong ang ating pamahalaan, ang administrasyon, kung ito po ay magpuput in danger ang ating mga kababayan, magkakaroon ng hindi magandang sitwasyon or kondisyon, kasi ang inuuna po ng Pangulo at ng administrasyon ay ang safety ng ating mga kababayan.
1: Sunod na tanong mula kay Tristan Adalo, Newswatch Plus.
4: Hi, Yusek. Good morning. Yusek, isa po sa pinalakpakan nung ikalimang SONA ni Pangulong Marcos ay yung inanunsyo niya yung pag-alis ng system loss charges sa mga bill ng kuryente. Pero at this point, sabi po ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association, isa po itong grupo ng mga electric cooperative na while hindi naman po sila tutol sa pag-aalis ng system's loss charge, dapat raw po it should be accompanied by a government subsidy to prevent financial losses, and warned na kung walang national subsidy dito po sa planong to ay could lead to bankruptcy ng mga electric cooperative. So una kong tanong, gaano kahanda yung gobyerno to shoulder the additional costs kapag umabot nga po itong proposal na to? At ano pong safeguard na hindi rin makakaapekto ito sa modernization ng power grid din natin?
0: Gusto po nating ang gusto po ng Pangulo ay matanggal itong extra cost sa ating mga kababayan, hindi naman para pasanin ang burden na ito ng mga consumer, pati naman po ng mga utility companies. Hindi po yan ang nais ng Pangulo. Ang nais lamang po ng Pangulo ay tiyakin din ng mga utility companies na mayroon silang isinasagawang plano at pagmamonitor para maiwasan po itong losses na ito. Lalong-lalo na po yung mga losses because of theft, pilferage, na napapasan ng mga maaayos at mga matitinong mga Pilipino na nagbabayad ng kanilang mga obligasyon. So, dapat itong sagutin ng utility companies. Bakit? Dahil kailangan nilang gumawa ng programa para maiwasan ito. So, kailangan na maging efficient din sila para maiwasan ang losses na napapasan ng ating mga kababayan. So, ito po ay inaaral dahil hindi po nais ng Pangulo na hindi rin maging maganda ang epekto nito sa mga utility companies.
4: Ongoing pa po, ma'am, yung of pag-aaral course. In terms yes. of kung pwede bang mag-subsidy like yung sa mga local cooperatives po?
0: Sa pag-subsidize, hindi siya napag-uusapan. Ang kinakailangan din pag-aaralan ng utility companies kung paano nila maiiwasan na magkaroon ng losses.
4: Ma'am, just one observation lang po on the President Sona. Hindi po nabanggit ng Pangulo yung anti-political dynasty bill despite it being a priority measure of the Marcos administration. Nagbago po ba ang posisyon ng Pangulo when it comes to the anti-political dynasty bill o he remains committed to passing this measure bago matapos yung term niya?
0: Opo, yan pa rin po ang nais ng Pangulo na maipasa sa panahon niya at sa kanyang administrasyon itong anti-political dynasty bill. So, hinihintay na lang po natin kung paano at hanggang kailan ito magkakaroon ng BICAM dahil sa ating pagkakaalam ay nasa ang Senado po yata ang kinakailangan pang metapusin patungkol dyan.
4: Thank you po.
1: Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, ABC 13.
5: Hi, Yusek. Yusek, we'll just ask on the context of a certain phrase from the fifth SONA of the President when he is discussing the uplift. He said, ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat dapat at mas kinakailangan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. Was there any attempt to steal the funds under the uplift? But the President was able to avert it.
0: Okay. Noong nagsalita po ang Pangulo noong nakaraang SONA, na sinabi niyang mahiya naman kayo, ay naging mas naging mapanuri upang hindi agad marilis ang pondo intended for infrastructure, especially sa flood control projects. Dahil nga nagkaroon ng pag-iimbestiga. So, hindi ito agad ibinigay kung nakikita nila na hindi akma ang pag-aaral at hindi kailangan pondohan. So, yung mga hindi nagastos, kaya nga maraming tumutol sa FLR. At meron pang binanggit na pangalan patungkol dito sa for late release. Dahil po pinag-ingatan ng Pangulo ang pondo. At dahil sa savings po na nagawa, dahil hindi nga sa pag-release ng mga pondo sa mga proyektong questionable, ito po ang nagamit para ipantustos sa pangailangan para maibsan ang impact sa mga kababayan natin patungkol sa krisis sa Middle East.
5: Ma'am, does that include the allocations for the flood control projects that were removed and realigned under the 2026 budget?
0: Sa ating pagkakaalam ay ito pa lang ay galing sa 2025 na savings at tignan pa po natin kung ano yung pinakadetalye patungkol dito. Pero ito yung mga 2025 na hindi na nasagawa.
1: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
6: Itatanong ko ho yung reaksyon ng Malacanang sa isinagawang kontrasona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Tinutukoy po niya ulit ang sinasabing selective justice, pointing to the fact that Senator Bato is fleeing unjustly from justice. And he said, if I may quote, I believe Senator Jinggo and Marcoleta are political prisoners. And if it wasn't weaponized, they can at least go out on bail. Sabihin nyo mali ako, but they should be allowed to attend the impeachment. Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
0: Again po, I think that regarding Senator Marcoleta and Senator Jinggoy.
6: Political prisoners
0: though. I think.
6: Yes.
0: He just said, I think.
6: I believe.
0: Oh, I believe. Kung yan po ang kanyang paniniwala, hindi naman din po siguro to ang paniniwala ng Sandigan Bayan. Iba ang kanyang pananaw, iba rin naman ang pananaw ng mga korte. At sinasabi niya dapat ay ma-bail out sila or mabigyan ng pagkakataon na mag-post ng bail. Hindi po kay Senator Alan Cayetano ang pagpapa siya. Nasa korte. Nasa Sandigan Bayan. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya, political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa po na Senado, or rather Senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa.
1: Sunod na tanong mula kay Maricela Lili, TV5.
7: Good morning, Yusek. Connected pa rin po kina Senator Marcoleta because he filed a manifestation before the Senate asking na baka pwede silang sumama ni Senator Jinggoy doon sa impeachment trial despite the fact that they are facing charges. Although it's still the decision of the impeachment court, but what do you think about this manifestation? Should they be allowed to join the trial?
0: So if ever they will be allowed, they will be practicing their profession. So, if that would be the case at inallow sila, maaaring lahat ng mga professional na nakakulong habang dinidinig ang kaso ay hahayaan na rin na magtrabaho. Halimbawa, ang isang abogado, ang sabi ng korte, may desisyon ang korte patungkol dito. Siya ay maaari lamang gawin ang kanyang profession or i-practice ang kanyang profession bilang abogado kung siya mismo ang nasasakdal at ipinagtatanggol niya ang sarili niya. Pero hindi siya pwedeng mag-represent ng ibang kliyente. So kung gano'n ang mangyayari at papayagan sila at magkakaroon ng special treatment, maaaring lahat ng nagtatrabaho na nakakulong ay hayaan na rin magtrabaho habang nakakulong. At nabanggit na rin po dito, nagkaroon na rin po ng desisyon ang Sandigan Bayan patungkol sa motion ni Senator Jinggoy Estrada na hindi pwedeng mabigyan ng tinatawag na virtual freedom ang isang naka-detain. And at the same time, according din kay Justice Carpio, na ang mga tao na nakakulong habang dinidinig ang kaso patungkol sa mga kaso ng graft and corruption, at kasama din dito kasi similar nature ang plunder, sila dapat ay suspended. So, kung ano man ang magiging desisyon ng Senado patungkol sa manifestation ni Senator Marcoleta, hindi po rin ito mananaig. Dahil ngayon, ang jurisdiction po kay Senator Jinggoy at Senator Marcoleta ay nasa kamay po ng Sandigan Bayan.
7: Ma'am, on other issues, si Senator Aimee Marcos released a video yesterday. Doon sa video, sinasabi niya na ICC is in trouble dahil nagsalita na ang US. And at the same time, she mentioned na merong ICC dito sa Malacanang. Mm. She did not finish the meaning of the acronym ICC in Malacanang. But after watching the video, do you feel that she was referring to you? What do you want to tell to the senator?
0: I just want to know, what do you feel? Kasi you're asking me that questions, so it seems na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yon. Tama? You just want to know?
8: Yes.
0: Correct,
8: yes.
0: Right? Okay. Ang ganitong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watch it, but I just want to hear it from you.
7: Well, based on the video, they said na I refers to Impacta, mm-hmm. But they did not finish the meaning of the whole act.
0: Meron lang, yan, okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi, hindi ko siya nababanggit, kaya Maricel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Alam nila ang description ng salitang impacta. It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news. At iyan ang kanilang pananaw, isang impakta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta? Yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level.
1: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
4: Yusek Claire, mapunta naman po tayo kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang interview sa The Hague, sa kausap niya yung mga supporter niya po, no, natanong siya kung pinanood niya or binasa man lang yung sona ng Pangulo. Ang sabi niya po, hindi niya po binasa or hindi rin po siya interesadong panoorin because it's a waste of time of the Filipino people. Coming from the Vice President, ano po ang reaction niyo po na dito?
0: Ano po ba ang nangyayari sa isang tao kapag hindi po inaalam ang sitwasyon ng kanyang bansa, kung ano ang programa ng Pangulo? Walang alam. Sino man, hindi tayo nagpapatungkol in particular sa sino mang tao. Ang SONA, ito po ay paraan. Ito ay ang pag-uulat ng Pangulo ng kanyang naging accomplishments, kung ano pa ang gagawin ng gobyerno para sa taong bayan. Ito po ay base sa konstitusyon. Ang hindi pagbibigay respeto sa SONA ay hindi pagrespeto sa konstitusyon, hindi pagrespeto sa institusyon. May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam, mangmang ang mga kababayan, mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam. So sa mga kababayan natin, lagi tayong maging mapanuri. Obligasyon po nating alamin ang katotohanan at huwag tayong sumunod sino man na nag-uudyok na manatili tayong mangmang sa katotohanan. Mabubulag po tayo dyan. Obligasyon po nating alamin para hindi tayo manatiling mangmang sa katotohanan.
4: During that interview, natanong din po siya tungkol sa saloobin niya kung expected bang makulong si former House Speaker Martin Romualdez dahil nabanggit ni Pangulong Marcos yung kanyang pinsan po sa kanyang SONA. Sabi niya, yung sa 20 pesos nga lang na bigas, hindi natupad. Meron din daw po siyang hiniling nung pumayag siyang tumakbo. Yung isa po gusto niyang gawin para sa kanyang anak, mga anak na gagawin niya gabi-gabi. Kaya para sa kanya, hindi pa rin tinupad to ng Pangulo. So bakit pa daw po maniniwala at manonood sa SONA?
0: Parang ito po yung waste of time sagutin dahil sa walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na marami na pong nakaka-avail. Marami na pong nabibinipisyuhan sa mga kadiwa centers natin. At yung patungkol sa kanyang hiling, kayo na po ang mag-compute kung ito ay napatupad, kung magkano magiging gastos ng gobyerno kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad ng Pangulo.
4: Ano po yung hiling na yun, ma'am, if ma-remember lang po ng publiko?
0: Baka alam mo. Sabihin mo na sa amin. Any idea? Okay, I will answer. Any idea?
4: Ano po yung pag-uwi, ma'am, sa Davao on a daily basis?
0: Gamit ang?
4: Ang chopper po.
0: Si Tristan po ang nagsalita. Okay na?
6: No, seriously, Yusek, can you tell us what was that condition that she asked of the president that she is claiming now that was not fulfilled?
0: Alam naman natin, sa kanyang dating press briefing or press con, nabanggit niya na isa ito sa kanila daw pinag-usapan na kailangan magamit ang presidential chopper para sa pag-uwi niya gabi-gabi para makasama niyang matulog ang kanyang mga anak. Hindi naman ito lingid. Kahit sa inyo po, sa mga taga-media, hindi ito lingid. At si Tristan na nga rin po ang nagpatotoo niyan. Salamat.
6: No, sorry ma'am. Sorry Tristan. But does the president now deny that he acceded to that request at one at any point nung sila running mates pa lamang when they were trying to perhaps come up with agreements? Pag sila nanalo na.
0: Wala po akong personal na kaalaman, hindi pa po ako parte ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. So wala po akong categorical na sagot na masasabi patungkol dyan.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay... Ay, may tanong pa si follow-up question kay Maricel Halili.
7: No, Yusek, na-mention din kasi ni VP Sara doon sa interview sa The Hague na the administration is a dictator and that she's not even sure if we will have an election on 2028.
0: Alam naman po natin ang konstitusyon. So, again, it's a waste of time to make a response on that statement. Next question.
1: Next question mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN.
8: I use like another follow-up on VP Sara.
0: Sabi ko next question.
8: But in a separate interview, Yusek, she was asked about the recent incidents of school violence in the country and she called it a manifestation of a weak leadership. Kaya raw po nagkakanya-kanya na yung mga tao and even government employees. Allow me to quote her, Yusek. Kasi nawawala yung moral ascendancy ng pinakataas, yung mga nasa taas. Pag sinabi nating nasa taas yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa office of the president, kapag ganyan yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. What does the palace make of that?
0: Anong incident yung pinatutungkalan niya?
8: Yung school violence like the Tacloban shooting.
0: Mabilis pong nagsagawa ng aksyon ang pamahalaan. Pati po ang PNP, ang mga kapulisan natin sa nasabing lugar. At ngayon po ay gumagawa ng aksyon para ito ay maresolba. Mas maganda po talagang alamin kung anong programa ng Pangulo para hindi po tayo nabubulag sa katotohanan.
1: Sunod na tanong mula kay Samin Denilia, Business Mirror.
9: Good morning, ma'am. I-clarify lang po namin. Before po in-announce ni President Marcos sa Fifth Zona niya yung tax reform package tsaka yung EPIRA amendment, nag-consult na po ba siya sa economic managers regarding dun sa possible impact nung dalawang policy reforms na yun at tsaka kung saan funds kukunin yung ano?
0: Hindi po magsasalita ang Pangulo kung wala siyang basihan. Inaaral po ng Pangulo ang bawat sinasabi niya. Hindi po siya nagsasalita sa harap ng media, especially sa SONA, kung wala siyang pagbabatayan. Pero ang mga detalye po na yan, Sam, ay makikita natin at madidig natin kay Secretary Go na magkakaroon ng briefing ng 1:30 or 2 o'clock ngayong araw.
9: Thank you po, ma'am.
1: Wala nang...
0: Ipapaalam ko po sa inyo kasi yun po ang aking yun po ang ipinabot sa atin 1:30 or 2 o'clock PM maaari niyo na pong itanong patungkol po sa mga issue sa tax.
1: Okay, wala nang tanong mula sa
0: napatawa niyo ako ngayong araw na to ah. Oh, ang ano na, start ng salita ay IM, ha?
1: May follow-up question mula kay Let Narciso, DZRH.
0: Yes, go.
10: Ano pong chance na i-certify as urgent bill kapag may mga...
0: Ang kailangan lang po kasi makita yung mga bill. At pag nakita po ng Pangulo, ay definitely, yan po ay is-certify as urgent.
1: Okay, wala nang tanong mula sa Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Sec. Claire.
0: Salamat po. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng energy security sa bansa, nananawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng sama-samang pagkilos upang makamit ang isang maaasahan, napapanatili at abot-kayang sektor ng enerhiya para sa lahat ng Pilipino. Kaninang umaga, binigyan diin ng Pangulo ang kauna-unahang Interactive Energy Museum sa bansa bilang bahagi ng hakbang upang mapalakas ang kaalaman ng taong bayan sa kahalagahan ng enerhiya at sa wastong paggamit nito. Layunin din itong gawing mas madaling maunawaan ang mga pinagkukunan ng enerhiya at kung paano na ipapadala at nagagamit ang kuryente sa buong bansa. Habang hinihikayat din ang kabataan na isaalang-alang ang mga karera sa sektor ng enerhiya. Kasabay nito, pinagdiriwang din ang 25th anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA na nagbukas ng industriya ng kuryente sa pribadong pamumuhunan. Nagtatag ng Wholesale Electricity Spot Market at Energy Regulatory Commission at nagbigay daan sa paglago ng supply ng kuryente at renewable energy. Batay sa huling datos, humigit kumulang 25% ng supply ng kuryente ng bansa ay mula sa mga renewable energy na target pang itaas sa 35% pagsapit ng 2030 at 50% pagdating ng 2040. Gayunman, kinilala rin ng Pangulo ang mataas na singil ng kuryente at iba pang issue sa sektor. Dahil dito sa kanyang 5th State of the Nation address noong Lunes, isinulong ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-amyenda sa EPIRA, kabilang na ang panukalang alisin ang pagsingil sa system lost at kaugnay sa VAT sa mga consumer upang ang mga Pilipino ay magbayad lamang sa aktual na kuryenteng kanilang nagagamit.

0: Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay responsable sa pamamahayag at responsable sa bawat binibitawang salita. Hindi binubulag ang mga Pilipino sa katotohanan para panatilihin silang mangmang. Umaayaw ang bagong Pilipino sa walang alam na liderato. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing ni Undersecretary Claire Castro na itanong yung mga kumukwestiyon doon sa nagtatagdang rocket launching dito sa Pilipinas sa 2027. Ay kayo sa Castro, dapat ang mga Pilipino sama-sama sa pagsusulong ng mga naisin ni Pangulo Marcos para sa kaunlaran ng bansa. Huwag daw niya sana maging balakit sa nais ng administrasyon para sa pag-asenso ng Pilipinas. Nas habang sinipon niyo si Castro na tinutugunan naman ng pamahalaan yung ilan pa sa mga issues sa bansa at hindi naman anya tumitigil ang Marcos administration sa pagtatrabaho para sa mga Pilipino. Ang rocket launching next year ay kayo si Castro isang basa. Kaugnay naman doon sa isinusulong ng nuclear energy exploration ni Pangulo Marcos, sabi niyo si Castro una nang nagkaroon ng bilateral meeting si Pangulo Marcos kasama ang Russia. Sa pagbisita nito sa Russia, isaan niya ito sa mga napag-usapan. Batidaan niya ng pamahalaan na hindi magiging madali yung pagsisiguro ng nuclear safety. Pero ang siniguro ng Malacanang, sasailalim ito sa mabusising pag-aaral. May mga standards para sa safeguard na dapat ayon sa international standards yung dapat masunod muna bago maipatupad itong nuclear energy exploration. At tinitiyak rin niyo si Castro na hindi itutuloy ng gobyerno itong mga ganitong eksplorasyon kung hindi tiyak yung kaligtasan ng mga Pilipino. Kaugnay naman doon sa isinusulong rin ni Pangulo Marcos na pag-alis sa system loss charge sa electric bill ng mga consumer, na itanong partikular kung sino daw yung mag-shoulder nito once naalisin na ito o hindi na ito ipasa sa consumer dahil posible raw na magkaroon ito ng magbunga ito ng financial losses of bankruptcy doon sa mga electric cooperatives. Ang sabi ni Jose Castro, ang nais ni Pangulo Marcos dito sa hakbang na ito, matanggal yung extra cost sa ating mga kababayan. Kasabay niya, dapat daw tiyakin ng mga electric cooperatives o yung mga utility companies na mayroon silang sinasagawang plano para maiwasan itong mga losses na ito para hindi na maipasa sa consumer. So ang bottom line dyan, kailangan gumawa sila ng programa na maging mas efficient pa sila para hindi para maiwasan itong mga ganitong system loss. Kaugnay naman doon sa hindi pagbanggit ng anti-political dynasty sa sona ni Pangulo Marcos, ang sabi ni Jose Castro, kahit hindi yan nabanggit na nanatili pa rin yan, na kabilang doon sa priority measure ng Marcos administration. Si Pangulo Marcos anya inaantay na lamang na maipasa ito ng mga mambabatas at makarating sa kanyang tanggapan. Doon naman sa naging pahayag ni VP Sara na waste of time lamang itong sona ni Pangulo Marcos noong Lunes, ang sabi ni Jose Castro, ano daw ba nangyayari sa isang tao na hindi alam kung ano na yung pinakahuling sitwasyon sa bansa. Ang sona daw paraan niya ng Pangulo para maipabatid sa taong bayan yung accomplishment at mga ginagawa ng gobyerno at gagawin pa ng pamahalaan para sa mga Pilipino at nakabase daw yan sa konstitusyon. Yung hindi pagbibigay ng respeto sa SONA, nangangahulugan din yan ng hindi pagrespeto sa konstitusyon. Kaugnay nito, nanawagan si Jose Castro sa mga Pilipino na manatiling maalam sa nangyayari sa bansa, lalo't madali kasi anyang mamanipula yung mga tao na hindi aware sa nangyayari sa bansa. Dapat anyang manatiling maalam yung lahat at obligasyon anya ng lahat na alamin yung mga pinakahuling nangyayari sa Pilipinas. Ito na muna yung pinakahuling mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Lakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo po. Nico.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
3: Maraming salamat, Raquel Bayan. 7 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, bago po natin balikan ang nangyayaring impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tanggapin muna natin ang ilang sa mga ulat ayon po dyan sa mga kaganapan na nangyayari sa Senado. Magtungo muna tayo sa ating kasamang si Ninfa Asuncion, kabuuan ng nangyari sa impeachment court. Narito po ang ating kasamahang si Ninfa Asuncion.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Unas at Yes, sa ngayon nga ay naka-lunch break itong impeachment trial o isampung araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At kanina, dun, bago mag-break, ay nagkaroon pagkakataon yung ating mga senator judges na makapagtanong ng kanilang clarificatory questions dito sa ating sa iniharap na witness ng prosecution. Unang witness nila para sa Article 1 ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte o yung tungkol dun sa sinasabing maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Sa pagtatanong ni Senator Judge Irvin Tulfo, tinanong niya kay dating Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino kung normal ba yung malaking cash withdrawals ng Office of the Vice President. Ayon kay Constantino, unusual ang laki ng mga withdrawal kumpara sa ibang government agencies na may accounts sa kanilang branch. Ngayon pa man, sinabi niyang hindi na sila nagtanong dahil may ipinadala namang advice yung OVP bago isinagawa yung transaksyon. Inamin din ng testigo na hindi niya alam na ang withdrawal ay para sa confidential o intelligence funds. Sa pagtanong-tanong naman ni Senator Rafi Tulfo, sinabi ng testigo ni Constantino na isinilid sa apat na gym bags o yung mahabang gym bags yung 125 million pesos cash withdrawal sa kanilang branch. Sinabi rin ni Constantino na hindi nagkaroon ng delivery sa pupuntahan ng pera dahil wala naman silang memorandum of agreement tungkol dito. Sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino, tinanong niya kung yung ganito bang kalaking withdrawal ay ine-report nila sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Dito in-invoke ng testigo nating si Ms. Constantino yung AMLA rule at hindi daw nila pwedeng i-disclose yung tungkol sa reporting. Si Senadora, sa pagtatanong naman ni Senator Judge Mariso Ontiveros, pinalinaw niya kung gaano katagal na itong si Constantino sa banking industry. Ang sabi ni Constantino, siya ay 32 years na sa banking industry at particular dito, yung 32 years niyang na yun ay sa Land Bank of the Philippines lang. At sa pagtatanong naman ni si Senator Judge Ping Lacson ay hindi naman nagkaroon ng pagtatanong kundi manifestation naman ang sa kanya. Binibigyan din niya bakit daw nagtataka siya kung bakit walang ipepresent yung defense at prosecution na competent witness tungkol sa pag-handle ng confidential funds. Ang sabi ni Senator Judge Ping, sana ay magkaroon ng ganitong witness para ma-educate sila ng mga senator judges at magkaroon ng informed decision at makapagpapaliwanag kung paano hinahandle yung mga confidential funds. Sumagot naman yung prosecution, particular yung lead prosecutor dito sa Article 1 na si Representative Chua, at sinabi niyang magpresenta naman sila ng witness kaugnay niyan. At sa ngayon ay parang confidential pa ito. Ganyan din yung naging sagot ng depensa ni Attorney Michael Powat. Sinabi niyang magkakaroon din sila ng testigo tungkol dito at sa ngayon ay may reservation pa at ipepresenta nila ito kung tingin nila ay kinakailangan. Sa ngayon nga ay naka-lunch break itong trial at tapos na yung pagpresenta ng prosecution kay Ms. Violeta Constantino, yung kanilang first witness, at wala nang magiging cross-examination yung defense at dito nga pagbabalik nila ng trial ng 12:30 ay ipepresenta na yung kanilang second witness para sa Article 1 na si Ms. Nenita Camposano na dating branch manager naman ng Land Bank DepEd. Yan muna yung mga pinakahuling kagalapan mula dito sa Senado. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
3: 12 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Yan po ang ulat ng ating kasamahang si Ninfa Asuncion. Kaugnay po yan sa mga pinakahuling kaganapan sa Senado kung saan dinirinig nga mga kababayan. This is day 10, pang 10 araw na po sa pagdinig ng Senado acting as an impeachment court. Kaugnay po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Particular mga kababayan, ang dinidinig po dito yung misappropriation and misuse ng confidential fund. Ayon nga sa ating kasamang si Ninfa Asuncion, matapos dun sa kanilang naunang witness, nabanggit natin mula po sa Land Bank Shaw Boulevard, ang dati pong branch manager nito, si Ginang Violeta Constantino. Inaantay na po natin ang susunod na witness na isasalang po sa Senate. Ito po ay si Ninita Camposano, ang former Land Bank DepEd branch manager. Bilang po sa mga napag-usapan, ayon din sa ulat ng ating kasamahang si Nympha Asuncion, ay may kinalaman po doon sa irregularity nung encashment ng mga cheque. This is 4 checks, mga kababayan. Lahat po nagkakahalaga ng 125 million pesos. Bahagi naman po nung Land Bank branch manager mula po sa Shaw Boulevard na branch ng Land Bank, mga kababayan, there is something we call presumption of regularity. Ito yung mga bagay na at the outset, o ibig sabihin at the face value, kung titignan po natin, ito po yung bagay na normal at transactional lamang na ginagawa. Samantala, magtungo naman tayo mula po sa Kamara de Representantes, unang testigo sa Article 1, sinabing unusual ang withdrawal na nagkakahalaga ng 125 million pesos ng Office of the Vice President sa apat na cheque nito na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aradyo Pilipinas coverage.
5: Magandang tanghali, Alian. Narito pa rin tayo ngayon sa 10th araw ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan sumalang sa witness stand si Ginang Violeta Constantino, ang dating branch manager ng Shaw Boulevard ng Land Bank, at inilarawan niya na unusual ang ginawang withdrawal ng Office of the Vice President sa halagang 125 million sa bawat apat na cheque ng OVP. Ayon sa kanya, apat na cheque na nagkakalaga ng 125 million pesos bawat isa ang in-encash ng empleyado. Siya yung disbursing officer ng OVP na si Gina Acosta, at inilagdag pa nito ang bawat cheque katumbas na humigit kumulang ng 3 hanggang 4 na bag ng pera. Nabitbit ni Acosta at isa pang empleyado ng OVP. Ayon pa kay Constantino, sa 32 taon niya sa Land Bank, ito ang first time na naka-experience siya ng cold cash withdrawal na nagkakahalaga ng 125 million pesos ng apat na beses. Agad din matapos ang break, agad din na nagsagawa ng press conference ang prosecution team sa pangunguna ni Attorney Benjamin Tolosa at si impeachment trial advisor Robert Ace Barbers. At inihayag nga ni Tolosa yung naging development kanina, at ikwento niya na yung naging testimonya ni Constantino ay mula sa isang pribadong individual at hindi galing sa politiko o kahit ano paman, na nagpapatunay na ang withdrawal ng pera ng confidential fund ng OVP ay cold cash na winidraw. Tunghayan natin ang bago yung tunghayan natin ang pagtayo ni Ginang Violeta Constantino sa witness stand.
6: Ang tanong ko po sa inyo, bakit po kayo nandito ngayong araw na to dito sa impeachment court, kung alam po ninyo?
7: Nandito po ako sa araw na ito dahil po naka-receive po ako ng subpoena from the Honorable Impeachment Court to testify po yung knowledge ko regarding po doon sa impeachment trial po ngayon ni VP Sara Duterte.
6: Okay. Now, Madam Witness, ano naman po ang kinalaman ninyo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, kung meron man po?
7: Tungkol po ito sa apat na cheque po ng OVP na in-encash po sa Land Bank Shaw Boulevard nung ako po ay branch manager.
6: Okay. Ngayon, binanggit po ninyo apat na cheque. Ano po itong apat na cheque ang binabanggit po ninyo?
7: Yung apat na cheque po ito ay nakapangalan po kay Gina F. Acosta na may amount po 125 million each.
6: Okay. Madam Witness, bakit naman po
5: Alright, yan yung kanina sa trial mismo, no, Alian. Ngayon naman, pakinggan natin yung naging pagbubuod ni Attorney Tolosa dun sa naging testimony ng ating first witness, si Attorney Jay Tolosa.
8: Naging pagdinig ngayong umaga, mayroon tayong narinig na napaka-importanting detalye magmula sa testigo natin na isang branch manager ng Land Bank, no? Ulitin natin, itong bagay na ito hindi nang galing sa prosecution, hindi nang galing sa politiko, hindi nang galing sa anumang panig. Ito ay nang galing sa isang career banker. Nang tinanong siya, no, ukol dun sa mga naging withdrawals ng funds ng Office of the Vice President, no, maliwanag ang kanyang naging kasagutan. Ang sabi niya, these withdrawals were unusual. In fact, she even said, no, she confirmed that she could consider it as a once in a lifetime, no? Dahil nga sa halos tatlong dekada na pagtatrabaho niya, no, dito sa Land Bank, sinabi niya first time ito na nakakita siya ng cash withdrawal amounting to 125 million pesos, no? At sinabi din niya hindi lang unusual yung fact na ganito kalaking amount, pati yung fact na ito ay winidraw at hindi dineposit ang cheque sa isang account, no? At hindi lang ito isang beses nangyari, no? Apat beses na nangyari ito, no? Doon sa quarterly withdrawals.
5: At yan ang naging pahayag ni Attorney Tolosa na sa ngayon ay ongoing pa ang press conference kasama si Representative Ace Barbers. Bago ang pagsalang ng first witness, Alian, binigyan diin ni House Prosecutor Leila De Lima sa kanyang opening statement na ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte ay hindi exempted sa pananagutan at pagsusuri. Ani ni De Lima, hindi dahilan ang klasifikasyon na confidential upang maiwasan ang katapatan at transparency sa paghawak ng 612.5 million pesos na pondo ng bayan. Pinahintulutan ng Senate Impeachment Court na magbigay ng pambungad na pahayag si De Lima bago isalang ang unang testigo ng Article 1, ngunit naputol din agad dahil sa magkakasunod na pagtutol o objection ng depensa alinsunod sa impeachment rules. Tunghayan natin ang naihabol na opening statement ni Prosecutor Leila De Lima.
9: Mga kababayan, magandang umaga po. Sa ating pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman only ang pera, masinop ang ating paggasta sa talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential funds. Ito ang budget para sa mga sensitibo as surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. That a budget is intended for confidential operations does not mean that the conduct of the officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno.
5: Kanina, Alia, na bago ang pagsisimula ng ika-sampung araw ng paglilitis, nagkaroon ng 5-minute press conference itong si Attorney Jay Tolosa, kung saan nilinaw niya na hindi mula sa panig ng prosecution yung mungkahing baguhin yung sequence, no, ng paglilitis o yung pagkakasunod ng Article 1, 2 hanggang 4 at ang pagpresenta ng ebidensya ng prosecution at ng depensa. Ayon kay Tolosa, ito ay mula sa pag-uusap ni na Senate President Sherwin Gatchalian at ni Presiding Officer Cheese Escudero na kung maaari ay per article ang pagpresenta ng ebidensya ng prosecution at ng depensa. Pero hanggang sa ngayon, binigyan din ng tagapagsalita na kagalangin nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court kung ano man ang mapagpapasyahan ng ng sequence ng pagpresenta ng ebidensya at testimonya ng magkabilang panig. Yan po ang update mula dito sa prosecution. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang pag-isang makasaysi impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Balikan natin yung binabanggit po natin. Ano? Although there is something we call presumption of regularity, especially sa mga transactions at sa mga disbursement na ginagawa po, especially sa mga land bank, build up on doon sa sinasabi at magiging ulat ng mga ating mga kasama kanina. admittedly, sinasabi rin nung branch manager netong na si Ms. Violeta Constantino, sinasabi niya na kakaiba ito. In 30 years of her experience as a career banker, eh, kakaiba na cash, winidraw yung cheque at hindi ito diniposit sa isang account. Wala pa rin sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan na nagbabantay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Defense team, hindi na inusisa ang unang testigo at mga ebidensya ng prosekusyon sa Article 1 ng Articles of Impeachment. Ang ulat na yan mula kay Luisa Erispe.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Al naging mabilis ang presentasyon ng House Prosecution Panel sa Article 1 ng Articles of Impeachment sa unang testigo dahil hindi na umalma at nag-cross-examine ng defense team sa mga inilatag ng prosecution. Katunayan kanina, habang ipinepresenta ng House Prosecution ang apat na cheque ng Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 125 million pesos bawat isa at nakapangalan sa disbursing officer ng OVP na si Gina F. Acosta, nagsalita ang defense team at inamin na authentic o totoo ang mga cheque. Kinumpirma din ng defense na na-encash ang mga ito noong December 20, 2022, February 6, 2023, April 20,

0: sa bawat tanong, sa bawat ebidensya. Aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage.
1: Parang nag-re-range lang ng mga nasa, I'm not sure masyado sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang.
2: 10 million cash?
1: Yes sir.
2: Okay, so yung 37 is more, almost 4 times more than the usual.
1: Yes, sir.
2: And other government agencies, ganun din ba? 10 million o mas mababa?
1: With Land Bank, DepEd po. Si...
2: No, other government agencies. Yes, in Land Bank, DepEd branch.
1: Okay. With Land Bank, DepEd, si DepEd lang naman po kasi aming government agency ang hawak.
2: Okay. Yung 37 million, ilang years ka na sa...
1: 34 years.
2: So in your 34 years, was this the first time you had to deal with 37 million cash 3 times in a period of 3 quarters?
1: With other government agencies?
2: No, with the DepEd.
1: With the DepEd, no sir. Para ngayon lang po yung time na may encashment na ganun kalaki.
2: So this is the first time for you to experience that kind of cash transaction?
1: Yes, Your Honor.
2: Okay. And not in the DepEd, you were also manager in other DepEd, in other land bank branches?
1: Yes, sir.
2: So in other land bank branches, when you were the manager, would you say the same, that walang ganyang kalaking mga transaksyon ang ibang mga government agencies involving cash?
1: Meron naman po.
2: Which government agencies would this be?
1: Your Honor, baka may violation ako ng bank secrecy law, okay. If I mention.
2: Well, hindi siguro, pero hindi mo naman babanggitin yung amounts at yung bank account number, just the agency. And I'm not asking for a specific amount, just which agencies may have transacted in huge amounts.
1: I really can't.
2: Well, suffice it to say that what you're saying is in your previous experience, it has happened, pero dito sa DepEd, it has never happened. In DepEd,
1: yes, sir.
2: A land bank. Okay. Wala na po akong ibang tanong. Maraming salamat.
3: Thank you, Senator Judge Kiko. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized for her interjections. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes.
4: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, sabi nyo nga unusual na makapag-withdraw ng 37.5 million pesos in cash sa isang araw at karaniwan ay 10 million pesos. So, halos isang kaapat lang nung halagang yun. Ano po yung naisip ninyo nung winidraw nila yung ganyang kalaking halaga?
1: Wala naman po. Wala naman.
4: At sinabi po ba nila sa inyo kung para saan yung 37.5 million pesos in cash na iyon?
1: No, Your Honor.
4: Hindi rin. Okay. Nung 2023, 112.5 million pesos po ang nirelease ng inyong branch sa Department of Education na pinamunuan noon ni Vice Presidente. At binanggit nyo po kanina, dalawang bag each time, each of those 3 times ang ginamit. Naaalala niyo po ba kung gaano kalaki yung mga bag na yon?
1: Hindi po. Parang dalawang bags pero I'm not sure.
4: At bilang branch manager po, paano niyo sinigurado na aprobado ni Vice President Sara na secretary noon? Paano niyo siniguradong aprobado niya yung mga transaksyong iyon na ganung halaga at in cash sa bawat araw, 3 beses?
1: As approved ni BP Sara po.
4: Yes, paano niyo sinigurado iyon?
1: Dumaan po kasi yan sa DBM. Mm-hmm. DBM, approved ng DBM po yan, na-release po ang pondo ni BTR. Mayroon po yung advice and pirmado po ng mga authorized signatories ng DepEd.
4: Okay. So, dumaan sa DBM hanggang makarating po sa inyo yung mga cheque, ganung halaga, in cash, ini-encash nga po, and then inilalabas sa branch nyo sa tigalawang bag. Pero nananatili yung impression nyo na unusual yung ganyang kalaking halaga na 37.5 million pesos at in cash, hindi po in checks.
1: Unusual yung 37.5 po.
4: So nananatiling para sa inyo unusual yung halagang 37.5 million pesos dahil halos times 4 nung usual na sinabi niyong 10 million pesos at most.
1: Yes.
4: Alright. Salamat po, Madam Witness. Salamat po, Mr.
3: Thank
4: Presiding
3: you, Honorable
4: Officer.
3: Thank you, Honorable Ondiveros. Senator Judge Marcos is recognized for your interjection. Thereafter, Senator Judge Villanueva. Thereafter, the Senate President. And thereafter, Senator Judge Rafi Tulfo. You may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes.
5: Yes. Just clarifying po, Ms. Camposano. You mentioned doon sa House Blue Ribbon. Tinitignan ko nga yung transcript. At kanina, nabanggit ninyo na unusual for government agencies, including yung DepEd, na mag-withdraw ng malalaking halagang katulad nito. Pero doon sa Blue Ribbon, sinabi po ninyo na not only private clients but government clients go to your branch. So pinaliwanag po ninyo, tama po. Tapos, nag-testify rin kayo nung tinanong kayo ni Congresswoman Garin, is this a regular occurrence? Ang sabi po ninyo, yes, ma'am. So, ibig sabihin, hindi siya unusual, regular occurrence. Alin po ba? Kasi later on, sinabi din ninyo, na basa ko lang sa transcript, not DepEd only, but with all of our clients. Anong tinutukoy po ninyo doon? Kasi nakakalito kung unusual ba ito o regular, katulad na nabanggit ninyo sa House.
6: With all due respect, Your Honor, Your Honor, may I be recognized?
3: What is the pleasure of the Honorable Choa?
6: Your Honor, we would just like to request for the TSN so that our witness will be confronted with the TSN that is being mentioned by the Honorable Amy Marcos.
3: If she remembers, by the way, Senator Judge Marcos, it's the Senate, it's the House Good Government Committee.
5: Yes,
3: it's not the Blue Ribbon Committee.
5: This is the Good Government Committee of the House. I believe it was in November of 2024, similar to what was mentioned earlier with Ms. Constantino. In her case, I had the hard copy, page 122. On November 26 of 2024. I only have the soft copy of this one. I'm happy to show it. But yun nga, palagay ko November din to eh. Magkakasabay yung land bank nun eh.
3: If the witness knows and recalls, she may answer.
5: Naalala po ba ninyo yung pagtanong ni Congresswoman Garin tungkol dito na is this a regular occurrence? At yung biglaan ninyong sagot, eh yes, ma'am.
1: Kung yan po yung sinasabing normal, the usual lamang po ang pag-withdraw ng malalaking amount sa branch.
5: Yes, ang verbatim po, and is this a regular occurrence, ma'am? Ito ba ay pangkaraniwan na pangyayari itong 37.5 o iyong malalaking amount na ine-encash? Ang sagot ni Ms. Camposano sa House, Good Government, yes, ma'am. So, ang sabi ni Representative Garin, so pangkaraniwan pala ito. Ayun.
1: Yes, Your Honor.
5: Nais ninyong paliwanag po? Kasi iba ito kesa sa sinabi ninyo kanina.
1: Ang sinasabi ko po nung sa House ay ang malalaking withdrawal po ay usual lang. Walang, hindi siya unusual sa branch. May both private and government. Nagwi-withdraw po siya. May mga malaki pong withdrawals.
5: So may malalaki talagang withdrawal na nagiging regular occurrence at paminsan-minsan, whether private or public, yan ang ginagawa sa branch po ninyo. Kaya nga lang, hihingi kayo ng cash allotment kasi hindi naman kayo nagtatago ng ganun kadang sa branch. Tama po. So regular po, not unusual. Tama po ba?
1: Not na unusual siya sa Department of Education dahil during my time, yun lang po yung malaking withdrawal ni Department of Education.
5: Yes, okay. Pero nangyayari po. Maraming salamat, yun lang po.
3: Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Judge Villanueva is recognized. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes.
7: Thank you, Mr. President. Madam Witness, how long have you been the Land Bank DepEd Branch Manager?
1: Land Bank DepEd Manager, sir. Nandun po ako ng May 2022 and hanggang September 2024. So, mga 2 years, more or less. 24.
7: Tinanong ko po yan dahil ang kaibahan niyo po doon sa isang bank manager, kayo ho, yung land bank po ng DepEd ay nandun po mismo sa compound ng DepEd. Is that correct?
1: Yes, sir.
7: Kanina po binanggit yung unusual at ano yung usual. Ang sinasabi niyo po bang unusual lamang ay yung DepEd ang nag-withdraw ng cash na ganitong kalaki? Ngunit sa ibang departamento, nakakapag-withdraw sila ng malalaking salapi, kagaya po nung binanggit nyo kanina.
1: Yes, Your Honor.
7: Ito po kaya ay dahil ang DepEd nitong mga taon na binanggit ay nagkaroon ng confidential funds. Is that a correct statement?
1: Hindi ko po alam.
7: Hindi nyo po alam. Tama yes. Po, dahil hindi nyo naman inaalam kung saan po ito. No? Ang trabaho nyo lang po ay, nabanggit nyo nga ho kanina, ang DBM ang nagpo-provide ng funding at ang ahensya naman ang nag-o-authorize ng disbursement, ang trabaho nyo lang po talaga ay to verify and pay the corresponding instrument.
1: Yes, sir.
7: At yun po yung inyong ginawa.
1: Opo.
7: At tingin nyo po walang pagkakamali kayong ginawa, lahat po ay legitimate, lahat po ay proper.
1: Yes, sir.
7: Comparing po doon sa previous administration, bago po nagkaroon ng confidential funds, wala pong ganitong kalaki na wini-withdraw ang Department of Education. Is that correct?
1: During my time, wala po.
7: Kaya po nabanggit nyo na unusual.
1: Yes.
7: Dito po sa payee naman, no, ng individual officer as payee, masasabi nyo po ba na usual practice for checks of this nature to be made payable to a designated special disbursing officer who would personally receive the cash. Nagbabago lamang po yung designated officer while the process remains generally the same.
1: Binabayaran po namin kung sino yung payee po ng cheque.
7: Which is a usual matter na nagpapalit.
1: Hindi ko po ano kung nagpapalit-palit sila. Basta't ang ano po namin is kung sino yung payee ng cheque, yun po ang babayaran namin.
7: Kaya nga po, at kung magpalit man ng pangalan, kung sino yung nakasulat.
1: Yes.
7: Last na question, when there is a change in the Department of Education Administration or in its authorized officers, yung land bank po ba require updated authorization, specimen signatures, designated contacts and other verification bago nyo po i-process yung transaction?
1: Pagka po nagpalit ang mga authorized signatories po ng isang department, ng isang agency, humihingi po kami ng mga specimen signatures and letter na sila po ang mga authorized nating signatories.
7: At itong requirements nito na comply bago nyo po ni-release yung salapi.
1: Yes.
7: Maraming salamat, Madam Witness.
3: Thank you, Senator Judge Villanueva. Our distinguished Senate President, Senator Gatchalian, you may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon, Ms. Camposano. Just some follow-up questions lang. Ano po yung mga transactions, typical transactions ng DepEd sa inyong branch?
1: Mga encashment po.
8: Anong sure klaseng mga encashments?
1: Mga encashment po ng usually mga overtimes or whatever po ng mga tao.
8: So, mga payroll related?
1: Yes, sir.
8: Yung payroll related ba, cash ang ini-encash nila?
1: Yes, sir.
8: Gaano kalaki yon typically?
1: Ang DepEd po kasi ay may payroll ano na arrangements sa amin. So, kinikredit, nagpapadala lang po sinang advice para ma-credit po yung payroll ng mga
8: pero hindi siya cash na wini-withdraw.
1: No, sir.
8: Credit siya. Other than payroll, may iba pang mga ano pa yung mga ibang transactions ng DepEd sa inyong branch?
1: Usually kasi, sir, yung mga ine-encash nila is yung mga overtime pay, yung mga ng mga COS, mga contractuals.
8: Cash yun. Ine-encash nila. So, ang binibigay nyo sa kanila cash.
1: Yes, sir.
8: Typically, magkano yun? In a month, on the average. So, ito for overtime ng mga empleyado. Tapos, cash ang pinapa-encash sa inyo yung check. Tama?
1: Yes, Your Honor.
8: Typically, magkano yun in a month?
1: Nung hindi ko na siya ma-recall, pero way
8: lang.
1: Below.
8: More or less 10 million, 20 million?
1: Ano? No.
8: Mga magkano? 5 million? More or less?
1: Yung total for the month?
8: For the month lang?
1: Oh, mga hundreds lang siguro yun.
8: 100 so. Million?
1: No, 100,000.
8: Yes. So, 100,000 ang typical encashment for payroll.
1: No, 100,000, 200. Mga ganoon lang.
8: 100,000. And then, rinig ko kanina na galing kayo sa ibang branch. No?
1: Yes.
8: May experience rin kayo sa ibang government agencies?
1: Meron po.
8: Meron din ba kayong mga experience na ganito kalaking amount ang ini-encash ng isang government agency?
1: As to amount, hindi ko na rin po siya matanda. Pero ang alam ko po, malaki rin po yung ini-encash ng ibang government agencies.
8: Ganito to a tune of 37.5 million. Around that vicinity.
1: More or less siguro.
8: More or less. So, meron ganyan na kayong na-experience sa pag e-encash sa ibang branch.
1: Yes, Your Honor.
8: Tama po ba? And then, balik tayo dito sa DepEd. Doon sa pag-a-advise sa inyo tuwing mag-e-encash, gaano kaaga dapat mag-advise sa inyo bago mag-encash? Kung kailangan ng cash.
1: Opo. Usually dapat morning masabihan na po kami. Kasi siguro mga 12 o'clock, magka-cut off na rin po yung cash center namin para i-request din po yun sa...
8: So within 24 hours, dapat ma-advise na kayo?
1: Hindi naman siya 24 hours, sir.
8: Para... Less than 24 hours, pag nasabihan kayo, mapapadala nyo kaagad doon yung cash na ganun kalaki.
1: Yes, may cut-off po kasi ang cash center namin siguro around 12 o'clock. So pagka mas later than 12 o'clock, hindi pa rin namin masagot na ma-deliver sa amin yung the following day.
8: Okay. Itong branch niyo particularly para sa DepEd, tama po ba?
1: Yes, sir.
8: Sa inyong pagkaalam sa mga past mga DepEd officials, past secretaries, meron na bang na-encash na ganito ho kalaki? Sa inyong pagkaalam, ha? Kasi alam ko 2 years pa lang kayo doon. Pero sa inyong mga pag-uusap sa inyong staff?
1: Hindi namin napag-uusapan, sir.
8: Hindi?
1: Ang alam ko lang po is yung stint ko sa DepEd.
8: Okay, hindi nyo napag-uusapan sa mga subordinates nyo kung may mga ganitong encashment na malalaki? May mga ganun bang pag-uusap kayo?
1: Wala po.
8: Wala naman. Thank you, Mr. President.
3: Thank you, Senate President Gatchalian. Next to make his interjections would be Senator Rafi Tulfo, you're recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes, sir.
9: Madam Witness, ayon sa COA Circular 2015-01, pagdating sa disbursement ng confidential fund, ang authorized lang dapat talaga yung head ng agency or yung designated person ng agency na yon. You agree? And in this case, ang SDO is Edward Fajardo. Alam na natin, kanina pa natin pag-usapan. Correct?
1: Yes.
9: Now, anong mga dokumento yung sinamite sa Land Bank, DepEd Land Bank para magpapatunay na in fact talagang si Edward Fajardo ang designated SDO?
1: Wala po.
9: Wala?
1: Wala po.
9: Anong sabihin wala? So, walang dokumentong isinumite na dinedesignate si Fajardo ng head ng agency na yan para sabihin ito ang SDO. Ito yung maging katransaksyon nyo? Wala?
1: Wala.
9: Laway lang?
1: nagpunta po dun si Mr. Fajarda na siya yung payee at nag-present po siya ng identification.
9: Of course, pero dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO, right?
1: Wala po silang na-present wala sa amin.
9: And then you honor it? Face value, nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajarda at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay.
1: Yes, sir.
9: Wow. No. Under the COA circular, it should only be the head of that agency who happens to be the VP. Or kung ayon ni VP, magde-designate siya ng tao na maging SDO niya at meron siyang dokumento pipirman para ini-endorse niya yung SDO na yon. Who happens to be Fajarda? And you said, wala. So sinabi ni Fajarda, hello, ako si Fajarda, akong designated na SDO ng DepEd, and agad-agad pininiwalaan niyo.
1: During the first encashment, na-mention po ni Ma'am Sonia na mag-e-encash si Mr. Fajarda, pero parang hindi naman niya na-mention na SDO.
9: No, ma'am. Ang ibig sabihin, dapat someone should have endorsed Fajarda as the SDO for the DepEd. Sabi mo, wala. So, pumunta lang si Fajarda doon, nag-present ang sarili niya, sinabi niya akong SDO ng DepEd, and then sabi niya, okay, sige.
1: Yes.
9: So, hindi kayo sumunod doon sa patakanan ng COA circular.
1: Wala pong na-present sa amin, sir.
9: Wala. Okay. So, paano niyo malaman kung si Fajarda talagang authorized na mag-withdraw, makipag-transact ng limpak-limpak na salapi sa land bank DepEd?
1: As payee of the cheque, in-honor na po namin yun.
9: As payee of the cheque. So, sino ang tumatawag sa inyo para sabihin na si Fajarda pupunta dyan at mag-withdraw ng such and such amount of money day before or 2 days before?
1: Si Miss Sonia De Leon po.
9: Sino po si Sonia De Leon?
1: Siya po ang head ng cash division ng DepEd.
9: Okay, siya yung kilala niyong head cash division ng DepEd. Pero, you know what? Nagtataka pa rin ako na wala kayong hawak na dokumento na nagsasabing si Fajarda ang designated SDO coming from the head of that agency na pirmado. Wala.
1: Wala, sir.
9: Thank you, Madam.
8: Your Honor. Thank you, Senator Judge Rafi. Actually, the chair would like to make a brief interjection. The payee of the check is Fajarda. Correct, ma'am?
1: Yes, sir.
8: So kung sino, kung kanino nakapangalan yung check, doon yung ibibigay.
1: Yes.
8: Yung cash o kapalit yung check. Kung SDO man siya o hindi. Pero sang-ayon sa COA circular, SDO lamang ang pwedeng pangalanan ng mga ganyan check. Hindi niyo na po alam yung bagay na yun.
1: Nag-ano lang po kami sa payee ng check, sir.
8: Kung kaninong pangalan yung nakalagay doon, yun po ang sinusunod lang niya. Yes, Representative Chua.
10: Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Your Honor, the witness has no knowledge as to the designation of Mr. Fajarda and as to the purpose of the fund, Your Honor.
8: As to being SDO, yes. I believe you will be presenting another witness for that.
10: Yes, we are going to present another witness for that, Your Honor. Thank you, Your Honor.
8: Duly noted, Senator Judge Aquino is recognized.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Ang suspicious transaction naman po ay pagka mayroong kaming nakita kay malaking amount, kay maliit, basta parang mayroon, parang doubtful yung transactions, kailangan po namin i-report as STR.
5: Okay,
4: suspicious transaction.
5: Yung covered transaction po, tama po ba na walang human intervention ito? Sa sistema lang po ito?
4: The STR?
5: Sa covered transactions.
4: Covered transactions.
5: May
4: wala
5: human
4: po.
5: Intervention po ba ito?
4: Wala pong human intervention. System okay. Po yan.
5: Ano po ito? Papasok o palabas o encashment o basta kahit anong above 500,000?
4: Yes, sir. Kahit na ano po, above in excess of 500, naka-report po siya.
5: Okay. So we can safely assume that this transaction was covered. Well, you don't want to deduce that, no? Ayaw niyo pong sabihin.
4: Yes.
5: Yung suspicious, sino po ang nagde-determine na suspicious ang isang transaction? Who determines that?
4: Sa amin po, sa branch, pagka po may napansin kami, ako po ang nagre-report niyan din.
5: Kayo po, wala hong ibang pwedeng mag-report or ang branch manager lang po yung pwedeng mag-report?
4: Ako kasi yung bali nagre-report, ako yung nagsasign ng report.
5: Okay, so ito po, tinanong ko rin po ito kanina dun sa manager ng land bank. Pero nais ko lang po marinig rin po sa inyo. Nagkaroon po ba ng suspicious reporting ng transaksyong ito sa AMLA?
4: Hindi po kami pwedeng mag-divulge ng any information regarding sa reporting po ng STR,
5: okay.
4: Sir.
5: And nasa batas naman po yan na hindi po kayo pwedeng mag-divulge.
4: Yes.
5: Yung sinabi niyo po kaninang unusual, iba po yun sa suspicious?
4: Iba po.
5: Okay, can you help me understand ano po yung pinagkaiba ng unusual tsaka suspicious sa inyo pong perspektiba?
4: Unusual meaning kakaiba lang yung transaction pero not necessary suspicious.
5: Okay. Yung suspicious po, tama po ba may eksaktong definition yan sa mga batas natin? Yung unusual po ay inyo lang pong pakiwari?
4: Yes sir.
5: Okay. And kayo po, bilang branch manager, ayaw nyo pong sabihin kung nireport nyo po ito. Pero sa inyo pong karanasan, lahat pong na nakikita nyong hindi pang karaniwan, nireport nyo po ba sa AMLA? Not particularly this case, but in general?
4: Hindi naman po. Hindi lahat ng mga unusual transaction ay nire-report namin as suspicious.
5: Alright. Maraming salamat, Mr. Chen.
6: Senator Judge Ejercito is recognized for his interjections. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
7: Yes, thank you, sir, presiding judge. Just a clarification. Ma'am, kanina po nakikinig po ako, no? Ang nabanggit nyo, sabi nyo nga, na ilang beses sabi nyo, unusual po yung 37.5. Madalas, the transaction sa inyo pong branch ay nag-average yan 10 to 20 million. Tama ho ba? Aking pagkakarinig.
4: Opo, mga last 10 million.
7: So sa isang karaniwang araw, ano po yung sa inyo pong experience, ano daw po yung pinakamalaking halaga ng cash na inyo pong nailabas sa inyong sangay para po sa isang client, in this case ito pong ahensya na ang DepEd po. Ano po yung pinakamalaking amount? Ito na po ba yung pinakamalaki dahil sabi nyo kanina ay unusual?
4: Pinakamalaki pong amount na nailabas nga po ay yung na-encash is yung 37.5.
7: Ito na po.
4: Opo.
7: So ito yung nagsimula nung kailan po ito nagsimula yung ganitong withdrawals, yung ganitong kalaking amount?
4: Anong pong February, sir?
7: Ito na po, last question, Mr. Presiding Officer. Nangyayari po pa ba itong ganitong kalaking amount, ganito kalaking halaga na withdrawals sa ngayon?
4: During my time, wala na po yung, yun lang pong tatlong yun.
7: Ito na lang. Well, hindi na po nasundan.
4: Wala na po.
7: That's all. Thank you.
6: Thank you, Senator Judge Ejercito. If there are no other Senator Judges who wishes to make interventions, Chair would like to make a few. Ms. Camposano, ma'am, tama po bang translation ito? Unusual sa Tagalog, kakaiba.
4: Yes, Your
6: suspicious,
4: Honor.
6: Tama po ba, kaduda-duda?
4: Yes, Your Honor.
6: Sang-ayon sa AMLAC, yung kaduda-duda dapat i-report, pero yung kakaiba, hindi kailangan i-report.
4: Yes, Your Honor.
6: Tama po. Sabi niyo po kasi kanina, yung unusual, hindi kailangan i-report, pero yung suspicious, kailangan i-report. Sang-ayon sa batas. Hindi ko po sinasabing suspicious ito. Sinasabi ko lang, yun yung sinasabi ng batas.
4: Yes, sir. Ang suspicious transaction po ay kailangan nating i-report sa STR, sa AMLC. And yung unusual, kung unusual lang naman siya, but wala naman pong suspicious dun sa transaction, hindi po siya kailangan i-report. Okay.
6: Isa na lang po katanungan, curious lang po ako. Sabi niyo po, para pangalagaan ang kaligtasan ng inyong empleyado, hindi pwedeng ihatid ng sino mang empleyado ng banko yung pinagbigyan ng pera, gaano mang kalito, gaano kalaki, dahil kapag hawak niya na yon, kanya na yon. Tama po ba?
4: Opo.
6: Ibig sabihin po ba nun, pag na-withdraw na yung pera at hawak na ng depositor yung pera, pag may nang hold up ng banko, matapos niyang mahawakan yung pera, siya na ho yung mawawalan, di na kayo. Ganun po ba yan? Hindi. Sa praktika lang usapan. Gayun din, paglabas niya ng banko nyo, na hold up siya doon, hawak niya na eh. Wala na kayong pakialam, di ba? Kaya kayo may polisiyan gano'n na bawal magatid. Dahil nga, pag hawak na niya, kanya na yon.
4: Opo.
6: Kanya na yon, pananagutan niya na yon, wala na kayong pakialam. Ano man ang mangyari doon?
4: Yes, Your Honor.
6: Mawala man yon, nakawin man yon, hold upin man yon, labas na kayo doon.
4: Yes, Your Honor.
6: That would be all, Ms. Camposano. Are there any other interjections or interventions by any of the senator judges?
8: One quick question.
6: The Senate President is recognized.
8: One quick question, Mr. Presiding Officer. Ms. Camposano, nasabi niyo kanina unusual, pero may nasabi rin kayo kanina in your past experience na may government organization na naglabas ng pera ganang

0: words, unusual, suspicious, all of that. I just wanted to know, pagkatapos po nangyari yun, ay, was there any internal review? I just wanted to understand that.
1: After ng Congress hearing, Your Honor?
0: Yes, because dun po namin unang nabatid yung inyong mga statements. Mm-hmm. Yes.
1: Hindi ko na po masagot yan, Your Honor, because I was with Landbank DOTR na po noong time na yon. So kung ano man po yung nangyari with DepEd branch at the time after the congressional hearing, hindi ko po alam.
0: Oh, so after the hearings, when you made these manifestations, hindi po kayo pamilyar kung nagkaroon po ng pagbabago, ng review, i-assess yung proseso dahil po sa inyong mga kaalaman.
1: Yes,
0: linipat na po kayo?
1: No. I was with Landbank DOTR na during the congressional hearing.
0: Yes. And so you were not called for any review based on your revelations?
1: Oh, wala po.
0: Okay. So I had many questions. I was supposed to ask you, anong saklaw ng review, ano ang security arrangements, documentation, reporting requirements. But if you're not familiar with the review, so you will not be able to answer. So, do we assume then that the process is still the same? Kung walang binago po, ibig po bang sabihin na Landbank considered the existing process sufficient? And that the same transaction could still be handled in substantially the same manner today. Gusto ko po lang maintindihan kung unusual, usually kakausapin dapat yan o a-assess ang proseso. But if it was not, how is the process today? Paano po nagbago kung meron man?
1: Kung sa ngayon po, ang nagbago po ang proseso niyan dahil meron na pong tayong BSP guidelines na ang amount lang po ng cash na mailalabas is up to 1 million. Then, pagka more than 1 million, ay kailangan na po ng necessary approvals.
0: Yes, I'm talking about the changes, evaluation, assessment after the congressional inquiry. Did this, are you referring to a BSP guideline that was given after the congressional inquiry?
1: I know, ma'am.
0: Yes, that's what I'm referring to. From the time, ma'am, that you gave those statements, and if you found it unusual, and up to now, I wanted to know whether there was any internal, yes, I take note of that, internal assessments to review so that there could be changes for security arrangements. If none, and if not familiar with you, I leave it at that. Except that normally in life, when something is unusual, which is not necessarily suspicious, which is not necessarily illegal, but you assess and you make changes to improve the process. But you're saying you are not familiar with any such investigations or assessment or review?
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Thank you.
2: Thank you, ma'am. Senator Judge Padilla first. Apologies, Senator Allen. Senator Judge Padilla for his interjections. Thereafter, Senator Judge Allen Cayetano. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
3: Maraming salamat po. Isang mabilis lang po ito. Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan. Hindi po ba?
1: Yes.
3: Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala.
1: Apa, sir.
3: Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba?
1: Wala naman po.
3: Opo, ibig sabihin hindi po illegal.
1: Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash.
3: Opo, so, ibig sabihin wala pong illegal
1: wala po. Kayo
3: nakita. Okay, maraming salamat po sa prosecution naman po ako. Ginoong prosecutor, pangkaniwan po ba ang confidential fund?
4: Your Honor, yung confidential fund po, sa akin pong pagkakaalam, ito po'y binibigay.
3: Pangkaraniwan po ba siya na ibinibigay?
4: Depende po sa mga government agency at saka
3: so head
4: ng agency.
3: So hindi po siya pangkaraniwan kasi depende.
4: Tama po.
3: Salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Padilla. Senator Judge Allen Cayetano is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
5: I think most senators already clarified, but just a little bit more. Magandang hapon, Madam Witness.
1: Good afternoon, sir.
5: So, are you familiar with confidential or intelligence or discretionary funds?
1: No, sir.
5: Yeah. So, yung usual or unusual, depende kung saan ka naka-assign. Kasi, for example, kung sa Malacanang ka naka-assign and parating may intelligence funds ang Malacanang, and whether, I don't know how much they usually withdraw, whether it's 25, 50, 100. So if they always do it, then it's usual, right?
1: Yes, sir.
5: If they don't, if it's just a one time that year, oh, unusual, bakit suddenly, right? So whether it was it's you or the previous witness, ang tinatanong lang namin kung usual sa branch niya. Diba yung in your case, kasi you've been assigned to different branches handling different agencies, but not all agencies have confidential funds. So, yes. So yung pag tinanong sa'yo usual, you're just being honest kung, again, if it's usual or not usual or unusual, right?
1: Yes, sir.
5: Put it another way, di ba? If you're a kind of person that you love everyone, then I'm first time ko pumunta sa branch mo, I love Alan, then it's usual. Di ba? Sabi nga ni Tom Jones, it's not unusual to be loved by you. Diba? Kung yun yung usual. If you're the type of person naman that you don't like anyone, then suddenly I go to your branch, sasabihin naman ng mga tao doon, ma'am, medyo unusual, ba't mo nagustuhan siya? Diba? So I think yun din yung isang clarify ni Senator Tulfo, ni Senator Lacson, etc. Na iba yung suspicious and covered kasi may legal implications yon. Yung usual, unusual, we're just trying to get to the truth of what's happening here. So the other point what I want to make is that siguro sa prosecution ko na to itanong dahil we're all legislators here, Honorable Chua, no? Is it usual for DepEd to have confidential funds?
4: Your Honor, I believe that this is the first time that yes. DepEd received confidential
5: yes,
4: funds.
5: Yes, in fact, here in the Senate, in caucus, ako lang halos ang nag-object. I think dalawa lang kami o tatlo. Ang sinabi ko nun sa chairman namin ng Committee in Finance, if the Vice President needs that amount, let's put it all in OVP. Same amount na nire-request niya kasi at least dun usually naman talaga meron kasi nga or pwede. Kasi Vice President siya. And then kung siya ay nasa Security Council or kung siya ay nasa any law enforcement. Ang argument ko noon, if you put it in DepEd, paano pag napalitan yung secretary, will we continue it, etc. So anyway, I just agree with the other senators here that as we go along, let's help the public understand the difference between covered, suspicious, and usual, unusual. Para lang walang conclusions that are made that are prejudicial to either the prosecution or the defense. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Cayetano. There being no other Senator Judges who wish to make interjections, Ms. Camposano, you are excused, ma'am. Thank you very much for your time and your cooperation. Salamat po sa inyong pakikilahok sa pagdinig na ito ng impeachment court. You are excused, ma'am. On the part of the prosecution, may I know who are your witnesses for next week's trial?
6: Your Honor,
2: the lead prosecutor is recognized.
6: Your Honor, and in response to your question, we are requesting for the issuance of subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum for the following witnesses. 1, Roderick C. Wamil, former state auditor of COA ICFAO. Address is Commission on Audit, Central Office Compound, Commonwealth Avenue, Quezon City. 2, Ms. Silene May L. Del Campo, present state auditor of COA ICFAO with same address. 3, Ms. Marivic Pareja, director of House of Representatives Legislative Information Resources Management Department. Batasang Pambansa Complex, Batasan Hills, Quezon City. Your Honor, these 3 witnesses are intended to be presented on August 3, August 4, and August 5 trial schedules.
2: In that order.
6: Yes, Your Honor.
2: Honorable Bistro. So first, Roderick, next, Silene, and third would be Marivic.
6: That's correct, Your Honor.
2: The Clerk of Court is directed to issue the corresponding subpoena ad testificandum, subpoena ducis tecum, to the aforementioned witnesses at the aforestated addresses of the witnesses mentioned by the lead prosecutor. So ordered. Chair would like to dispose of one other administrative matter. Last July 15, the Honorable Aquino asked a question before this court regarding the procedure. If after each article, we will hear both the prosecution and the defense, and the presiding officer responded in the negative, citing as basis the precedent in the Corona impeachment trial, the only trial that actually went through the whole course, wherein the prosecution finished presentation of their evidence with respect to all of the articles of impeachment that they did not withdraw. Thereafter, the defense presented their evidence with respect to the articles of impeachment that were not withdrawn by the prosecution. Sometime last week, the presiding officer, based on some of the suggestions by some of the senator judges, called for a sidebar with the lead prosecutor and the lead counsel for respondent to throw a question at them if they're open to changing the procedure to the one suggested in open court by Senator Bam Aquino. However, subject to one condition, that both parties should be agreeable, that both parties should agree. We are in receipt of a manifestation. Actually, just a reminder to the counsel, to the panel for prosecutors, you filed a manifestation, not a manifestation. The manifestation dated 7/27, and the response of the respondents dated 7/28, wherein it is clear based on your written manifestations that there is no agreement between the two parties. Therefore, we shall proceed as originally ruled by the chair from the inquiry of Senator Bam Aquino. We shall finish with the presentation of the evidence in chief of the prosecutors for all of the articles of impeachment that they will not withdraw. I'm saying that only because of the Corona impeachment experience we had, wherein some articles were withdrawn by the prosecution. Thereafter, we will hear the evidence in chief of the respondent for all the articles that remain, or all the articles that evidence will be presented by the prosecution. So ordered. If there are no other matters, Senator Judge Zubiri is recognized.
7: Mr. President, Mr. Presiding Officer, there is just a request from most of our colleagues here that if we can adjust our schedule in the mornings to 10:30 in the morning till 3:30 in the afternoon. Because the minority leader who comes from Bikutan, inaabutan po siya ng traffic pag maaga. Ganun din ang haba ng biyahe niya. So baka pwede naman ma-adjust natin ng 10:30 ng umaga. And then 3:30 ng hapon tayo matapos at 4 o'clock tayo mag-session. Kasi anyway, ililipat lang naman natin yung mga lamesa. Madali naman yung gawin. You don't need 1 hour to That is the first question. I have a second question. The second question is, may we start our legislative session today earlier?
2: We will respond
7: at
2: to both.
7: Thank you, Mr. President.
2: Senator Lapid would like to amend that a bit. If we can start at 10:30 and end at 2:30 so that we can begin our session regularly at 3. Senator Judge
8: Lacson. Senate President, Mr. Presiding Officer, ikokus na lang po natin yung first manifestation ni Majority Leader.
2: So if you will hold the caucus kasi first, we have to adjourn today at a specific time. So will it be 10 or 10:30?
8: I would prepare 10 o'clock, so I would suggest na i-caucus natin.
2: 10 for this Monday, August 3. Then we adjust after the caucus. But for this afternoon, upon the authorization of the Senate President, we shall convene at 3 p.m., the regular session of the Senate for today. There being no other matters to be taken up, the trial is adjourned until August 3 at 10 a.m. in the morning, and session for this afternoon shall be convened at 3 p.m. for the information of all the senators. Trial is adjourned.
9: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
10: Very unusual. Anyway, tatlo yung natin ngayon na vocabulary. Covered, suspicious, and unusual. Pero sabi nga ni Senator Ping, batay po sa sinasabi ng batas, sa ilalim po ng AMLAC, covered and suspicious lamang. Wala yung kakaiba or unusual. Anyway, sa day 10, nakaka-day 10 na po tayo at ngayon pong araw na ito ay ipresinta, no, yung hong dalawang bank manager ng Land Bank of the Philippines. Isa yung nasa Show Boulevard at yung isa naman ay manager naman ng DepEd, si Ma'am Nenita Camposano, Land Bank DepEd Branch. Ayan. O na-imagine ko yung binabanggit kanina na tawag dito yung DepEd branch ng Land Bank. Ano yun eh, sa likod nun ay tawag dito, mismong compound na ng DepEd. Kasi kung lalabas ka pa nga naman, tapat ng Eastern Police District, if I'm not mistaken, ano, kung hindi pa rin nagbabago. Pero nung time na nagko-cover ako ng DepEd, talagang ano yun, maliit na branch ng Land Bank yon, no? At ang karugtungan nun, yung nasa likod nun, ay mismong DepEd compound. Isa po sa mga siguro masasabi natin na mga pinahayag po kanina ng mga witness sa day 10, ito pong kanyang binabanggit, no, si Ma'am Violeta Constantino, isang retired land bank manager ng Show Boulevard branch. Ang sinasabi ho niya ay unusual, no? Unusual na mayroong 125 million na cash na naiwi-withdraw sa kanila. At ito po ay sa pamamagitan ng special disbursing officer ng Office of the Vice President na si Ma'am Gina Acosta. Ayun, yung apat daw pong cheque ay payable kay Ms. Gina Acosta, ang special disbursing officer ng Office of the Vice President. Ang kanya pong binabanggit, kaya unusual, it's because wala naman daw hong nag-i-encash sa kanila ng ganong kalaking halaga. 125 million pesos each time, no? Na cash, as in cold cash. Kadalasan daw po ang withdrawal ay nangyayari sa pamamagitan po ng online, no? Yung online transactions. O kaya naman po ay sa checking o cheque. Ayan. So kumbaga kung meron man siguro maglilipat na mga pera, ginagawa na ito online. Kasi nga naman, napakalaking halaga nun. And binabanggit din po niya kanina, ito pong si Constantino, na sa loob ng 32 years na siya po ay land bank manager, no? Syempre kumbaga kuminsan talagang kilala na din nila eh, no? Ayan, ang binanggit po niya si Queenie Masangkay ay tumatawag daw po sa kanila a day or two days before the actual withdrawal dahil nga wala naman silang ganoong kalaking halagang pera na naka-imbak doon sa kanilang branch. Kaya naman, kapag ka ho may mga ganitong mga transaction, ay tinatawagan daw po siya nito pong si Queenie Masangkay. Ayan, if I'm not mistaken, yung pong si Queenie Masangkay, kung tama po yung aking ano, no? Pero I think tama naman. Ito, ang binabanggit niya dito ay, ito yung parang head ng cash department ng Office of the Vice President. So, lahat ng, kumbaga parang lahat ng mga transaction dumadaan din sa kanya at yun nga no, syempre kapag halimbawa iba naman yung magpapasweldo o kadalasan daw ho ay through ATM na. Ayan, nagko-convert na into ATM kaya hindi sila nagpapakawala pa ng ganung kalaking halaga. Ayan. At sinasabi rin nga na ito pong cash delivery for Office of the Vice President ay hindi naman, kumbaga parang hindi naman po ito sakop no ng regulasyon ng land bank na kumbaga busisiin pa o kaya naman ano ba samahan pa no yung mga nag-withdraw. Oo nga naman, 'di ba? Kasi the moment na halimbawa nagkaroon po ng withdrawal, kumbaga tama naman 'yon na hawak na nila yung pera at wala nang ano, kumbaga parang wala nang liability ang bangko, parang ganon. Diba? So, ilan po sa mga sinasabi niya rito kanina no, sa paunang pagsalang po ng witness si Violeta Constantino, ang sinasabi ho niya ay masasabi naman niya na ano, na kumbaga parang sa panig ng land bank, no, sa panig ng land bank ay nasunod naman nila yung tamang proseso kasi nga hindi mo nga naman pwedeng questionin niya, oy, bakit ka pag-withdraw ng ganyan, 'di ba? Lalo na ito po ay ano, government agency, no, na sabi nga niya ay pinondohan naman ng National Treasury at inilipat yung budget sa Office of the Vice President. Ayan. So, kumbaga sa technically no sa usapin na ganyan eh syempre hindi na mag-uusisa ho yung bangko lalo na kung nasunod naman ho nila halimbawa yung kanina tinanong na mayroon bang mga signatories naman, yes, may mga specimen signatures ganyan. So ayun ho ang ilan sa mga binabanggit pero ang pinaka kumbaga parang ilan sa mga sinabi nga nila kumbaga parang nagiging ano din, nagiging kakaiba nga itong transaction na ito dahil cold cash. Oo, cold cash na ibinibigay dun sa tao matapos na makapag-withdraw, 'di ba? As in pera talaga yung kanilang nahawakan. Anyway, unlike dun sa mga previous na ano na transaction na ginagawa lamang through online. Ayan. Tamang-tama, nandito naman ang panig ng depensa, ayan, ang ikalawang testigo at mga ebidensya daw po ng prosecution sa confidential funds ng Department of Education, hindi na rin inalmahan ng defense team. Oo, yun ang napansin ko kay Attorney Michael Pua, di ba? Hindi na siya masyadong nagtanong doon sa unang witness, hindi na siya nag-cross-examine, and then sa pangalawa, hindi rin. Bakit kaya, Luisa?
9: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
10: Luisa.
11: Jamie, sa pagpapatuloy nga ng impeachment trial ngayong araw, tulad ng unang naging ginawa ng depensa kaninang umaga ay hindi na nila kinontra at tinanggap nilang totoo ang mga cheque na ipinaresenta ng prosecution panel hinggil sa naging withdrawals ng Department of Education. Ang mga cheque na ito ay ang tatlong cheque ng DepEd na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos bawat isa at nakapangalan sa dating special disbursement officer ng kagawaran na si Edward Fajarda. Ang mga petsa naman na nakalagay dito ay February 20, 2023, April 19, 2023 at July 11, 2023. Pinatotohanan ng testigo na si retired land bank manager ni Nita Camposano na na-encash ang mga cheque at imbis nga na-questionin, sinang-ayunan lang ng depensa ang mga cheque pati na rin ang kredibilidad ng testigo na kumpirmahin ang withdrawals. Sa maikling pahayag ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, anya ito lang ay upang mapabilis umano ang paglilitis. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poa.
12: Your Honors, again, for the purpose of expediency, Your Honors, the defense is willing to stipulate on the checks as well as the details on the face of the check, which would be the dates, the payee, the signatures therein, as well as the dorsal portion, and that the checks were verified. It went through the teller and that they were approved, Your Honor.
13: How about the qualification of the witness as to
2: being able to identify the checks that she was the former department manager and worked at Land Bank from May 22, 2022 to September 2024.
12: As the former branch manager, we are willing to stipulate as well as her ability to identify these checks, Your Honor.
11: Pero kahit hindi naman kinontra, nagkaroon pa rin ng maikling cross-examination ng defense team sa testigo. Ang kinlaro lang naman ng depensa bakit kinailangan dumaan sa back door ni Edward Fajarda nang siya ay nagsagawa ng withdrawals. Narito muli ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
12: Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba?
1: Yes, sir.
12: At lumabas po siya doon para po for sa kanyang safety siguro at hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd.
4: Ng objection, DepEd. Your Honor, incompetent.
2: If she knows, witness may answer.
12: Only if you know, Madam Witness.
1: The question again, sir?
12: Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba?
1: Yes, sir.
12: No further questions, Your Honor.
11: Jamie, kanina pa nga nababanggit yung unusual. Kung unusual ba itong mga withdrawals na isinagawa ng Department of Education pati na rin ng OVP dito sa mga check-in na ito. Pero hindi nga ito kinontra o hindi na rin nakasama sa pagtatanong ng defense team. Mamaya ay magkakaroon ng press conference at isa yan sa kukumpirmahin natin bakit hindi ito kinwestiyon ng depensa. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Senado sa panig ng depensa para sa Bago Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansa nakatutok. Of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: 1:57 na po ang ating oras and kahit po medyo maaga dapat to hanggang 3 p.m. eh, no? Pero maaga hong nag-adjourn ang Senate impeachment court kaya naman no atin pong bibigyang daan syempre ang mga balita ng ating po mga kasamahan dyan po sa Senado. At katulad nga po ng pahayag ng unang testigo ng prosecution, unusual rin ang withdrawal ng DepEd ng Department of Education disbursing officer sa Land Bank DepEd branch. Ayan. Eh bakit nga ba? Alamin po natin sa ulat ni Ms. Melanie Valdos Reyes.
9: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Melanie?
13: Jamie, tama ka nga dyan. Inilahad ng ikalawang testigo ng Article 1. Ito yung misuse of confidential fund na si dating Land Bank DepEd branch manager Nenita Camposano na unusual din ang ginawang o hindi pangkaraniwan yung ginawang pag-withdraw ng DepEd sa confidential fund na nagkakalaga ng 37.5 million pesos sa tatlong cheque ng DepEd. Ayon kay Camposano, tatlong beses na nag-encash ang sa naturang banko ang dating DepEd disbursing officer na si Edward Fajarda na umaabot sa kabuang 112.5 million pesos na confidential fund. Tunghayan natin ang pahayag ni branch manager Camposano.
1: For government agencies, ano siya? Unusual po ang amount ng pag-withdraw.
13: All right, kanina naman sa press conference, Jamie, sinabi ni House Prosecutor Advisor Ace Barbers na nagtugma ang naging pahayag ng unang testigo si Ma'am Violeta Constantino ng Land Bank Shaw Boulevard sa naging testimonya ni nagpakilalang self-confessed bagman na si Ramil Madriaga nung clarificatory hearing ng House Justice Committee. Nagtugma yung kanilang testimonya kaugnay dito sa 125 million pesos na withdrawal ni Gina disbursing officer ng OVP na 125 per check. Ang sinabi noon ni Ramil Madriaga doon sa hearing ng Kamara ay apat na beses na 125 withdrawals at tatlong tatlo hanggang apat na bag. So ayon kay Barbers, tugma itong kapwa pinatunayan ng dalawang testigo, yung ukol sa bag na naglalaman ng pera, parehas ng amount at parehas ng bilang na malaking halaga ng withdrawal dun sa controversial na confidential fund ng Office of the Vice President. Tunghayan natin yung pahayag ni Trial Advisor Ace Barbers.
14: Gaya ng sinabi ng ating first witness na yung kanyang nakitang encashment, no, in the amount of 125 million is unusual, no, sa loob ng kanyang tatlong dekadang career o karera sa loob ng land bank. Unusual ito because normally ang mga encashment sa kanila ay hindi naman umaabot ng ganito kalaki, no. Isa yan na dapat na ma-emphasize natin. Pangalawa, unusual din, no, na nagkatugma, no, yung testimonya ni Ramil Madriaga at saka nitong ating first witness, who is the bank manager, no. Tama, apat na bag ni pinaglagyan ng cash, tatlong 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma, no, sa testimonya ngayon ng ating bank manager. Na gaya nga ng nabanggit ninyo, nung April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, no, there's a striking coincidence, perhaps, we may call it, na merong ganitong klaseng information na naibahagi ang ating bank manager sa ngayon at ang naibahagi din ni Ramil Madriaga nung panahon nung April, nung siya'y humarap sa Kongreso.
13: Ngayon naman, Jamie, yung kumalat na balita nung weekend, ito yung splice video, merong inihayag si trial legal spokesperson Benjamin J. Tolosa kaugnay dito sa splice video na ipinost ng isang senator judge, si Senator Judge Pia Cayetano. Ayon kay Tolosa, nakakabahala at nakakaalarma. Ang una-alarma ang House Prosecution Team kaugnay doon sa video na ipinost ni Senator Pia Cayetano. Matatandaan na si House Prosecutor Shell Jokno, naalala mo yan, Jamie, nung last week, siya yung sumalang doon sa oral arguments kaugnay ng hiling ng prosecution na isabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Gayun din yung AMLC report.
10: Yes.
13: Pero sa post ni Cayetano na video, may caption na nagbabakasakali lamang, walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Kung saan inaakusahan ng netizen na splice ang video na ito. Sa press con kanina, sinabi ni Attorney Tolosa, may seryosong implikasyon ito kaya dapat accurate ang lumalabas na mga balita. Maaring magkaroon anya kasi ng maling impresyon ang publiko ukol sa tunay na nangyari noong oral arguments. Tunghayan natin ang pahayag ni Attorney J. Tolosa.
15: Prosecution panel dyan, ito ay nakababahala, no? This is very concerning and alarming. Dahil unang-una, dapat ang impormasyon na makuha ng mga kababayan natin tungkol sa mga nangyayari sa paglitis nito ay accurate, ano? Dapat kung ano yung mismong nangyayari during the proceedings. Kaya't paulit-ulit kami na inaanyayahan at pinakikiusapan ng mga kababayan natin na hindi umasa sa mga anumang videos na makikita lang nila sa social media, kung hindi panoorin mismo ang accounts na ang paglilitis na to para hindi sila maligaw. Ngayon, ito ay nakakabahala, hindi lang dahil, no, maaring magkaroon ng wrong impression, no, ang mga kababayan natin paukol sa ano ang totoong nangyari dito sa oral arguments na to, ano ang naging paliwanag na binigay ng prosecution sa pamamagitan ni Congressman Sheldon.
13: Sa ngayon, Jamie, nagsasagawa ng press conference ang mga member ng prosecution panel kasama ata si Lead Prosecutor Jervie Luiso, kung saan nagbibigay ng summary o buod doon sa naging testimonya ng dalawang testigo ng Article 1. Ito yung misuse of confidential fund, si dating land bank manager ng Shaw Boulevard na si Violeta Constantino at ang DepEd manager naman ng land bank na si Nenita Camposano. Magbibigay tayo ng update hinggil doon doon sa press conference. Yan muna.
10: Melanie.
13: Sa mabilis
10: Melanie.
13: Na... Yes. Yes, Jamie.
10: Oo. Matanong ko lang kasi, di ba, na-raise ng panig ng House Prosecution Team yan, no, na, na kumbaga parang uncalled for sa isang senator judge. Sila ba ay may balak na i-raise ito sa impeachment trial kay presiding officer Chief Escudero?
13: Ang nabanggit kanina ni Attorney Jay Toloza, hindi na sila magmamanifest hinggil dito dahil alam naman na daw ng mga senator judges kung na dapat maging walang biases at maging patas. So, ngayon,
10: so, hindi
13: natin
10: nila hihilingin
13: na pahayag naman ni...
10: kung
13: hihilingin ba
10: nila, kung hihilingin nila mag-inhibit.
13: Hindi daw nila hihilingin. Mag-inhibit, yes. Kasi alam naman na niyang mga senator judges kung ang mga, ano ang mga dapat na ilabas, kung dapat na walang biases o walang gamitin natin yung sinabi ni Senator Robin Padilla, hindi dapat one-sided ang isang hukom.
10: Okay. Sige. Mag-aabang pa tayo.
13: Yan, update medyo mabilis ngayon, Jamie. Sana next week ganun din, no? Medyo mabilis. Hindi inabot ng 3 oras ngayong araw. So, next week, abangan natin kung sino yung mga ipapatawag ng mga testigo na iahatid sa inyo ni Ms. Nympha Asuncion ng Senate Pit sa bahagi naman ng mga senator judges.
10: Yes. Okay, sige.
13: Maraming salamat mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang pagdinigis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
10: 7 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan ay maaga nga pong nag-adjourn ngayong araw na ito. Supposedly from mula sa 10 a.m. hanggang 3 p.m. Pero kanina, no, wala pang alas 2 ay nag-adjourn na. Okay. And meron naman din mga nagmamanifest kagaya ni Senator Juan Miguel Zubiri. Apo pwedeng 10:30 to 3:30 naman daw. Oo. O nga naman, kasi yung iba talagang, di ba, puyat-puyatan, tapos ang napaka-traffic pa, ganyan. Okay, so tingnan natin kung ano yung mapagkakasundo nila sa ipapatawag na caucus. Pero isa sa mga, siguro po pwede nating, ako curious ako, na-curious ako kanina, bakit kinat short yung intro ni Senator Laila De Lima? Although, ang panig ng ni Attorney Michael Poa, sinasabi niya, panig ng depensa, na parang hindi na daw dapat marinig yon dahil kumbaga parang kapag ka narinig ba ay paniniwalaan na. Eh kaya nga, di ba, tayo ay nagkakaroon ng pagsasagawa ng mga hearing na ganito para nang sa ganun marinig, no, ng magkabilang panig. And I think binibigyan naman lahat din ni Senator Cheese, in fairness kay Senator Cheese, no, binibigyan niya lahat ng pagkakataon na mapakinggan. Ayan. Okay, sige. Makibalita po tayo kay Nympha Asuncion. Bakit nga ba, Nympha?
9: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Aradyo Pilipinas coverage.
10: Okay. Nympha kanina, no?
13: Oo,
10: di ba? Parang kinat short. Okay. Kanina, sa pagsisimula pa lamang ng hearing, nag-i-introduction si Congressman Laila De Lima. So parang kinat short na siya kaagad na hindi na i-present na yung witness, parang ganon. So hindi pa nga niya na natatapos ng kabuuan yung kanyang ano, yung kanyang intro, no? Ay kaagad na na-cut short siya at sinabi na hindi i-present na yung witness. Bakit may mga ganoon na pangyayari?
13: Jamie, yung tungkol dun sa opening statement ni Representative Laila De Lima, kanina nga ay nagtangka siyang mag-opening statement para nga ipresenta itong bagong article na kasi itong itinatalakay natin ngayon na lumipat na tayo sa Article 1 o Articles of Impeachment o yung dun sa maling paggamit ng confidential funds. Mm-hmm. Ang mag-presenta dapat ng opening statement siyan ay si Senator, Representative Laila De Lima nga. Pero nag-object yung depensa, particular si Attorney Michael Poa, dahil nga ang ginigit niya, yung may nauna ng
11: ruling yung impeachment court patungkol dito sa mga opening statements at dun sa paglalahad nga ng parang conclusion of facts na kung matatandaan natin dun sa pag-opening statement para dun sa Article 4 ng Articles of Impeachment ay nasita itong prosecution dahil nga parang yung kanilang opening statement ay nagkaroon na ng conclusion of facts dahil nga dun sa naging opening statement na yon ay pinagbigyan yung depensa na maglatag din nung kanilang argumento. Yan yung giniit ngayon, giniit ng depensa kanina at ang sinasabi ng defense ay kahit pang ma-strike off the record itong ganitong mga statement ay napakinggan na rin naman na ng publiko dahil nga naka-livestream itong ating impeachment trial. So ang naging ruling ng presiding officer presiding officer Chis Escudero ay putulin na yung opening statement ni Representative De Lima at ituloy na yung pagpresenta ng witness para dito sa Article 1. Ang sabi ni Presiding Officer Escudero ay hayaan na lang yung mga ebidensya at yung witness ang siyang maglatag ng mga argumento at silang magpatunay ng mga akusasyon laban sa Vice Presidente. At ngayong araw nga ay dalawang witness, yung na isa lang at natapos na ma-examine ngayon ng prosecution. At yan yung dalawang land bank officers na sina Violeta Constantino at si Nenita Camposano. Di ngayong hapon, ang sumalang ay si Miss Nenita Camposano ng dating branch manager ng land bank DepEd. Dun sa pagtatanong naman ng mga senator judges, Senator Judge Kiko Pangilinan, sinabi ni Constantino na unusual yung 37.5 million pesos na encashment dahil usually daw ay nasa mga 10 million na yung max na encashment na kanilang mga na-encounter, particular doon sa DepEd branch. Ang sa pagtatanong naman ni Senadora Rizzo Ontiveros, ang tanong niya ay sabi ni Constantino, unusual na makapag-withdraw ng 37.5M sa isang araw at karaniwan nga yung 10M lang. Ano daw yung naisip nung wini-withdraw nila yung halagang yon? Wala naman daw at hindi naman, sabi ni Constantino, hindi naman daw sinabi kung para saan itong wini-withdraw. At tinanong din ni Senator Judge Ontiveros kung gaano kalaki o yung pinaglagyan nung sinasabing winidraw na 37.5. Ang sabi ni Camposano ay dalawang bag na yung 37.5 ay nakasilid sa dalawang bag na malaki. Mm-hmm. Si Senate President Win Gatchalia naman tinanong kung ano yung usual encashment dun sa DepEd branch. Ang sagot ni Camposano ay usually para to sa mga overtime pay, usually ng mga COS nila. At pinaliwanag din dun sa mga pagtatanong ng Senator Judges, yung pagkakaiba nung, kasi sinasabi ni Camposano, unusual din ito. Pero hindi naman daw siya suspicious. Kasi pag under the AMLA law o sa AMLAC law ay dapat nare-report nila yung mga suspicious na transactions para sa kanila. Ang paliwanag ni Camposano, hindi unusual siya dahil hindi ito yung normal ng mga withdrawal doon sa particular branch na yon. Pero hindi naman siya suspicious. Mm-hmm. Hindi siya kaduda-duda. Yung pinaliwanag nga ni Presiding Officer Chis Escudero. And then sa nagtumayo dun sa pagtatapos, bago matapos itong ating trial ngayong araw, ay nagtumayo si Senator Judge Juan Miguel Zubiri at nire-request nga niya na i-adjust itong schedule ng ating impeachment trial.
10: Yes.
11: Ang kasi ngayon, di ba, 10 a.m. na. Ang nire-request ng ibang Senator Judges, sabi ni Senator Judge Zubiri, ay gawin na lang daw 10:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. itong impeachment trial natin. Pero tutol dyan si Senator Judge Ping Lacson at gusto niya na 10 a.m. pa rin. Kaya ang nire-request ni Senator Judge Ping ay pag-usapan na lang muna nila sa caucus. Pero for now, yung magiging oras ng impeachment trial sa Lunes ay 10 a.m. muna. At yung kanilang magiging session naman, legislative session, o yung session nila as Senate, as legislative body, ngayong araw lang muna. Dahil maaga silang natapos ay alas 3 ng hapon. Samantala, yung sa magiging pagdinig o paglilitis naman natin sa susunod na linggo, pagpapatuloy pa rin itong article, pagtalakay sa Article 1 ng Articles of Impeachment, pinapasampina ng impeachment court sina Roderick Wamil ng COA Ikvao, si Celine Ocampo ng COA Ikvao, at si Ms. Marivic Pareha ng House Legislative Archives. Sila yung tatlong mga testigo na nakatakdang sumalang sa witness stand next week dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
10: Oo, Nimpa, kanina meron din binabanggit si Senator Cheese, no, si Presiding Officer Cheese Escudero, tungkol dun sa administrative matter na ni-raise una ni Senator Bam, at sinasabi nga niya na parang magpo-proceed na lang daw yung naunang kasunduan. Ano ba ito? Yung parang presentation, magiging flow, paano?
11: Magiging request nga last week sa impeachment trial, na parang ibahin yung flow nitong impeachment trial. Sa ngayon kasi yung napagkasundoon dun sa pre-trial ay ilalatag muna yung mga evidences at witnesses ng prosecution sa lahat ng articles of impeachment. Ibig sabihin, tatapusin muna yung witness tsaka evidences sa Article 4, sa Article 1, sa Article 3, tsaka sa Article 2. Tapos, pagkatapos nun, ay yung depensa naman, yung maglalatag na ng kanilang evidences tsaka ng testigo para sa lahat ng articles of impeachment. Sa mungkahi last week, gagawin dapat, ang hinihiling sana ay pagkatapos ng evidence at testigo ng sa particular article, kunyari yung Article 4 na natapos, right after, mag-represent na rin dapat yung defense ng kanilang evidence at testigo dun sa Article 4, parang salitan, parang prosecution, tapos defense, prosecution, defense. Pero nitong tama yung pagkakaalala ko, kahapon nagsabi si impeachment court spokesperson attorney Reginald Tunggol na nakatanggap sila sa manifestation mula sa prosecution na sumasang-ayon sila doon sa article by article na presentation, yung alternate nga yung prosecution defense. Pero kaninang umaga merong naging interview si Senate President Sherwin Gatchalian, at ibinahagi niya na kahapon din ay nakatanggap sila ng tugon mula sa depensa na hindi sumasang-ayon yung defense doon sa mungkahing gawing article by article nga yung flow ng ating impeachment trial, dahil ang ginigit daw ng depensa ay napagkasunduan na yung flow doon sa pre-trial conference nga, at nakalagay na rin yon sa pre-trial order, at para daw mabigyan din sila ng sapat na panahon na makapaghanda at makapag-aral dito sa kanilang magiging mga argumento at sa kanilang kaso, at saka para maging, at sinasabi rin ni Senate President Sherwin Gatchalian na para maging patas dapat magkasundo itong prosecution at defense. At dito nga sa impeachment trial kanina, binanggit ni Presiding Officer Cheese Escudero na dahil walang pagkakasundo doon sa parte ng prosecution at defense tungkol sa usapin ito o tungkol dito sa mukahin na to, ay mga susunod pa rin yung unang napagkasunduan doon sa pre-trial conference na tatapusin muna yung presentation ng prosecution sa lahat ng articles of impeachment, saka isusunod yung sa depensa.
10: I see. Okay. Ako. Ay, so yun pala yun. Oh, pero di ba sa korte naman, sa bawat isang kaso ipipresenta, tapos panig ng depensa, panig ng prosecution, tapos panig na naman ng depensa, prosecution. So ito, para sa kabatiran ng ating mga nanonood, dahil nga ito yung impeachment trial, no? So instead na ganun yung mangyayari, nakagaya ng sa the usual na nangyayari sa korte, dinidinig yung bawat isang kaso, di ba? Isang kaso, isang chamber, isang kaso, isang chamber, ganun. Eh, ngayon, lahat na. Tapos, kumbaga parang isang pasada from the prosecution, and then susunod naman yung panig ng depensa.
11: Yes, tama. At mabagin ko lang din, sinabi na rin ni Attorney Reginald Tunggol na ito nga ating impeachment court, ay kung sa normal court ay isa lang naman yung kaso na dinidinig usually. Pero dahil itong sa impeachment court, tayo ngayon ay sa kinakaharap na, na kaso ni VP Sara, meron siyang 4 articles. Ibig sabihin parang 4 na kaso yung kinakaharap niya. At sui generis, may parang court of its own itong impeachment court, kaya yung pagbabago ng flow ay pwedeng pwedeng i-manifest na bago-baguhin dahil nga hindi naman siya parang hindi siya yung katulad ng normal court, meron siyang parang court of its own itong impeachment court.
10: I see. Okay, sige. At nako, grabe, napaka-busy mo dyan, Nimpa, kasi pagkatapos ng impeachment, meron namang session. Diba? Oo. May mga nakaschedule ba? Mga hearing-hearing pa yan?
11: Sa ngayon ay wala pa naman, pero sa mga susunod na araw, asahan na natin yan kasi magsisimula na rin by August, by next month, yung pagtalakay na dun sa panukalang 2027 national budget. Bukod pa dun yung ibang mga committee hearings para sa mga bills at yung mga Senate Inquiry in Aid of Legislation na inaabangan natin.
10: Grabe! Ang sipag mo, ha? So kailangan talagang may katuwang ka dyan. Siguro kailangan mga dalawa, no? Para iba yung nakatutok doon sa impeachment at saka sa ano, sa mga hearing. Grabe. Parang sa isang buong araw punong-puno yung utak mo pagka ganyan, no? 'Di ba? Anyway, I hope kumain ka na din. Pasado alas 2 na. 'Di ba? Okay, maraming salamat sa inyo diyan, Nimpa Asuncion. Thank you.
11: Yes, maraming salamat, Jamie. Mula dito sa Senado, ito si Nimpa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Magbabalik po ang inyong impeachment trial, ang paglilitis. Ito po ang special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras natin, 2:22 ng hapon.
9: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
16: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
17: Kaalamang ASEAN.
16: Alam niyo ba na ang bansang Thailand ay itinuturing na biodiversity hotspot? Sa katunayan, tahanan nito ng humigit kumulang 10% ng mga species ng ibon at hayop sa buong mundo. Kasama dyan ang bumblebee bat, ang isa sa pinakamaliit na mammal. Ang munting paniking ito ay kasing laki lang ng daliri at ang bigat ay halos katumbas ng isang barya. At sa tulong ng ASEAN Center for Biodiversity, patuloy na pinoprotektahan ang mga ganitong natatanging yaman. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
18: Navigating our future together.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark.

0: World, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na atin laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
10: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
9: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
10: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
9: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
11: 2:30 na po ang ating oras. Nagbabalik po ang paglilitis. Ito po ang special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pansamantala po muna ninyong hindi napapakinggan ang One Trabaho. At ito po ay dahil sa pagbabago po ng schedule ng impeachment court, no?

0: kung bagay Monday to Wednesday, hindi po ninyo mapapakinggan ang One Trabaho, pero Thursdays and Fridays po ay nandiyan po tayo. Anyway, sa pagkakataon pong ito, minarapat po namin na maipaliwanag sa inyo, no? Ipapaliwanag ng ating eksperto, ano nga ba itong tinatawag na covered at saka suspicious account? Ayan. At bakit mahalaga ito, no? Yung tinatawag na covered and suspicious transaction. Ito po ay batay sa Anti-Money Laundering Act or batas tungkol po sa AMLAC. At tamang-tama, makakapanayan po natin, siya po ay tax and corporate lawyer. Dati po siyang GSIS President and General Manager. At dati ring BIR Deputy Commissioner. Ating po tinutukoy si Attorney Jesus Clint Aranas. Magandang hapon po sa inyo, Attorney.
1: Magandang hapon po.
0: Opo, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa amin. Opo. Una po sa lahat, no, siguro po ay para maintindihan ng nakakarami. Bakit pa? Kasi merong pinagtalunan kanina, actually tatlo 'yon, no. Meron yung tinatawag na covered, meron yung unusual or kakaiba, and then meron yung suspicious or kaduda-duda. Pero sabi nga ni Senator Ping Lacson kanina, wala naman daw doon sa AMLAC yung sinasabing unusual, no? Okay. So, pwede ho bang paliwanagan nyo po muna kami? Kapag kahong sinabing covered, ano po bang ibig sabihin nito sa ilalim po ng AMLAC or ng batas sa ilalim po ng AMLA?
1: Basically, under AMLA, ang pinag-uusapan ng covered dyan, yung parang kailangan i-report ng banko or ng institusyon ang isang transaction, ang covered transactions lang, dinidefine lang yan, ano bang covered? Mm-hmm. Diba, ano bang coverage? Ano ba, para bang 18 above lang yan, yan ang coverage. Ang coverage ng AMLA, pag ang kunyari, pag isang transaction lumagpas in one day, more than 500,000 pesos, yan, covered yan. Mm-hmm. So, obligado, may reportorial requirements si bank na mag-report sa AMLA, magbigay ng generate ng report sa AMLA on this matter. Yan, mm-hmm, covered yan. Yung mga, kunyari, casino, uh-huh, may transaksyon, 5 million. Ang casino, supposedly, magre-report yan sa AMLA na, ay, may transaksyon dito, more than 5 million.
0: Uh-huh. So, halimbawa...
1: Natin, hindi nangyari yan.
0: So, halimbawa po...
1: covered transactions.
0: Okay. So, halimbawa po, attorney, no, para sa ordinaryong kabatiran ng ating mga nakikinig, hindi ba? Okay. So, halimbawa po, sa isang government employee, required po kasi kami na kumbaga parang ang aming account ay sa land bank, no, yung aming sweldo ganyan sa land bank. Okay, so kung halimbawa po, halimbawa lang, no, ako halimbawa ay umutang at wala naman ho kasi akong ibang banko, no, halimbawa ang inutang ko halimbawa sa isang lending ay nasa sabihin na nating kalahating milyong piso, at sabi nung lending hindi, ma'am, kailangan ipasok yan sa isang bank account. Kaso nga, wala naman akong bank account. Kung hindi yun lang, yung kung saan ako tumatanggap ng sweldo. So kapag ka inilagay ko po doon, yung aking halimbawang inutang na 500,000 or kalahating milyong piso, pwede ho bang ma-flag ng AMLAC yung akin pong payroll account?
1: Mare-report yan na covered transaction siya, pero mm-hmm, hindi siya suspicious. May pinag-iba kasing suspicious sa covered.
0: Okay.
1: Diba? Oo.
0: So, kailan po ako, halimbawa, kailan po ako maire-report as suspicious?
1: Suspicious ka pag, number one, suspicious, hindi normal ang nangyari dito. Parang, tinitingnan kasi ang profiling dyan. Parang sometimes behavior-driven. Uh-huh. What if yung based on the irregular nature? Kunyari, nasa negosyo ka ng abugas siya, nagbayad ka pang ibang negosyo, tatanungin ka normally ng banko, sir, saan ba itong bayad na to? Di ba? Kunyari, pag may pumasok sa yung pera, galing sa bayad, galing sa binenta mo kanya rin kotse,

0: Sir, bakit pambenta ng kotse to? Di ba, abogado ka? Parang, ah, ano po yan? Bayad po sa akin yan. Nagiging suspicious, but you can explain. Di ba? Pag, oo, pero ang pagbalang paliwanag, medyo suspicious yun. Yan, kaya may mga red flag. Malalaman mo namang yung mga criminal activity. Yung isang tao, kunyari, na walang capacity to earn that much, suddenly, kumita na. Meron siyang ini-encash na pera sa yung mga worth 10 million or 1 million or 500,000 kahit hindi umabot sa 500 na covered transaction, kahit 10 piso lang na kaduda-duda, suspicious transaction yun. Depende po sa profiling. Na pag if you feel, isang bank officer, may kaduda-duda to, magtatanong yan sa account holder normally. Sir, meron pa yung binayad kay James Bond na ganitong pera? Pag binigyan naman ng clearance, oo, si James Bond binayaran ko, hindi na suspicious yun, may explanation eh. Di ba?
1: So ang sinasabi ho ninyo, may obligasyon talaga ang mga bank officer or bank official na kumbaga parang kung very unusual ito at sa tingin nila ay talagang kumbaga parang hindi nga ito nangyayari, no? In a normal process, from day-to-day process or buwanan. Like halimbawa nga, yung example ko, ako, halimbawa, alam syempre nung banko ko kung magkano yung sinusweldo ko. So kung halimbawang may absent or late, more or less, alam nila kung dito lang naglalaro itong pumapasok sa na pera sa kanya. Pero yun
0: Pwede
1: nga.
0: mo pumasok na malaki.
1: Oo, so kung halimbawa
0: Tatanungin ka
1: nangutang
0: normally.
1: ako at doon ko inilagay sa ano ko sa bangko ko sa ano sa salary, may karapatan ang bank na kumbaga parang tanungin ako. Parang ganon.
0: Tama po yun. Tatawagan kayo ng bangko mo normally. Ma'am, may pumasok pong pera sa inyo, ma'am. Kanyo, para sa ano po ito? Yan. Papaliwanag mo sa transaction. Anyway, napasa na yung report sa AMLA. Insofar as the bank is concerned, you've done your duty already na, ano naman pala, pinaliwanag naman, ito yung paliwanag niya, di ba? Hindi naman legal. Suspicious activity at saka covered transactions pinag-uusapan, unusual or suspicious does not mean illegal. Alam mo yun?
1: May point naman kayo doon. Kasi yun nga, no, hindi nga natin alam. Like, halimbawa, maaring, kumbaga parang may nagpahiram sa kanya, o kaya naman, ano ba, kuminsan, investment and all, mga ganon. Okay, so sa kanina ho, sa nangyaring pagdinig, no, ito hong mga ganito, like, halimbawa, covered and suspicious, sinasabi nila kasi, sa ngayon po ba may, kumbaga parang, kapag ka ba, kasi ako ha, ako lang to ha, di ko alam kung ganun din po yung pananaw ninyo. Di ba kapag ka ganoon kalalaking halaga ng transaction, ako nga parang 10,000 natatakot pa na mag-withdraw ka na, nasa bulsa mo, hindi ba? How much more kung ito ay million-million? Bakit, kumbaga parang, hindi na lang nga gawing online yung transaction?
0: That situation, it's unusual. But is it illegal? Hindi. Unusual siya. Parang nakaiba to. In-cash gusto. Kaya tawagan mo account holder. Kunyari, account holder, para sa ano po ba ito? Ah, hindi, gagamitin namin yan. That is authorized by me. Ako, nag-issue ng check-in na yan para i-encash. I-release nyo lang ang pera. Yun lang trabaho ng banko eh. You will have to release the money.
1: Lalo na
0: Kaya hindi pwede
1: kung
0: magtigil.
1: tama naman yung mga ano, no, yung mga specimen
0: Yes.
1: signatures, mga ganon.
0: Hindi naman kasi kaya pigilan ng banko talaga outright, no? Unless may court order na i-freeze ang account. Maganon, ang magagawa lang talaga ng banko is to report it to AMLA. To make a report on the situation with AMLA.
1: So ibig pong sabihin, ang AMLA ay sorry ha, sorry for my ignorance. Ito hong AMLA ay technically parang hindi sila pwedeng mag-investigate not unless na may nag-report sa kanila na uy, AMLA, suspicious to. Ganon.
0: Pwedeng suspicious, they look into it and then they will ask the person to explain what was this all about. Pero between AMLA and that per and the account holder na yon, no? Ganon normally. But to stop payment, you may need to take a court order for that. You need to have a court order
1: Yes.
0: for that.
1: So, ibig ko sabihin po eh, hindi, kumbaga parang hindi mag-i-initiate ng investigation po ang AMLA, not unless na yun nga, na-flag ng bank officer.
0: They will normally, pag sinabi kasi covered transaction na pag malaki, di ba, pinag-usapan natin nakaraan, na pag about 500,000, covered transaction na siya. Mm-mm. So malalaman na yan, di ba? Pero kung suspicious transaction, it doesn't even matter if it's above 500 or what na. Kahit piso lang yan. Suspicious na yan. If it's suspicious, pinapadala na yan, tinatanong na yung account holder bakit, at tinatawagan na yung nag-inform na sa AMLA yan. Mm-hmm. But, unusual, suspicious does not make it illegal per se.
1: Ah, okay. Now, kanina ho may mga nabanggit na mga special disbursing officer, no? Kayo ho, bilang bihasa na din po kayo dahil syempre deputy commissioner po kayo before and also naging president din po kayo ng GSIS. Ano nga ho ba talaga ang role na ginagampanan ng special disbursing officer?
0: Oh, special man or ordinary show pa yan, parehas lang yan. You're just dispersing funds, no? Mm-hmm. Depende yan sa utos. As long as, ang tinitingnan lang man dispersing officer dyan, authorized signatories. Yung signatories, authorized. Mm-hmm. May authority, hindi walang kalokohan, hindi spurious or dubious. Pag genuine naman ang mga pirma, i-release yun.
1: Aha. Normally ho ba talagang isa lang yung kumukuha ng pera? Like halimbawa po, syempre pondo po ito ng ano eh, sa kaso pong ito ay ano, kumbaga parang government funds yung kinukuha.
0: Government funds.
1: So talaga ho bang isa lang dapat talaga yung taong mag-i-encash at ito nga ho yung special disbursing officer?
0: Pwede po isa, pwede po marami. Depende po sa office yan and how you want. Pero syempre, if you want to exercise diligence, di ba? Since it's unusual or big amount, normally you try to implement security measures. Di ba? Diligence lang, common diligence of a person, of a good father of a family yan. Parang nag-iisip ko na, syempre, delikado, pera, mga nibang buhay. I'm sure naman, kung sino man ang disbursa ng pera na yon, it takes diligent, would do some, you know, take some precautions to ensure the safety of his life and also the goods that he is carrying, di ba? Hold up ka dyan, di ba? Pag na-hold up ka dyan, baka yung boss mo na inutusan ka na kunin yung pera, baka hindi maniwala na hold up.
1: True.
0: Baka buhay mo just the same, di ba?
1: Pero would you agree, attorney, na sa panahon ngayon na digital na tayo lahat, hindi ba mas safe na ito ay gawin ng online transaction?
0: Oh, depende. Oh, safe talaga online transaction. Kaya lang depends on the nature of the disbursement. Mm. Ano bang purpose ng disbursement? Siyempre, in the nature of the disbursement, baka naman hindi pwede GCash o online dyan. So, kailangan cash basis. Diba?
1: Okay.
0: So, depends yan on the one disbursing the funds. Ano bang plano ng head of agency or sino bang nagdi-disburse yung authorized person to disburse it. Ano bang purpose? Mm-hmm. Di ba? Kunyari, magbibigay ka ng petty cash. By its nature, petty cash. Petty cash, kung bakit ganyan, mga amounts na yan.
1: Pero ang laki ng petty cash, ha? Kung 37 million.
0: 37 million. Hindi ko alam
1: yun. Meron daw hong isa 120 million and then so, meron naman na 37.5 million.
0: 37,120, mga 109, almost 190 million lahat, no? Pag masumahin natin.
1: Uh-huh.
0: Well, again, it depends on the explanation of the office or the authorized officer.
1: Mm-hmm. Uh-huh.
0: Depende yan eh, kung anong paliwanag mo. Kailangan may paliwanag ka kasi at the end of the day, kung pera naman ng bayan yan, meron naman po yung tinatawag na COA will look into it.
1: Uh-huh.
0: COA will look into it.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: And also,
0: kuha naman ang basto natin sa pag-check kung may katiwalian sa paggastos.
1: Yeah.
0: Dapat fit ng kuha.
1: Oho. Okay.
0: Normally,
1: Okay, sorry. Kanina may pina-flash tayo sa screen. Yun yung mga ano, yung ayan, yung mga cheque, no? Digital check. I think digital copy na ito eh kasi nag-shred na daw sila. Parang 1 year lang pala talaga ang itinatagal ng mga ano, no, ng mga cheque sa bangko. Anyway, oho. Yun hong mga ganito like ayan, sa pag-disperse ho, di-disperse ng ano ng funds, no, siguro ho para sa kabatiran ng lahat na hindi naman ho walang checking account, ayan, ano ho ba kadalasan yung mga masasabi natin na kumbaga parang mafa-flag ka kung halimbawa nag-incash ka ng cheque or talagang halimbawa dumating ka doon, nakalagay naman yung pangalan mo, okay na yon, iaano ka na, allowed ka na ng bangko.
0: I think the act of encashing it, basta identified ng account holder yung mag-encash, okay, mm-hmm, lang yun.
1: Okay.
0: It is at that time when COA is asking you what was the purpose of the expense, there is a discrepancy. Yun ang ano, kasi ang trabaho talaga ng COA is to do that, just to question the disbursement and the, if there are any discrepancies, sila ho normally ang magsasalita about that. On the bank level, AMLA level, wala.
1: Paano po kung halimbawa, no, ito kasi may pangalan eh, as in may pangalan na yung pay to the order of, 'di ba, yung mga ganon. So paano ho kung halimbawa, which is pwede naman ding gawin yun, di ba, na pay to the order or pay to cash, kung tawagin. Paano kapag halimbawa pay to cash and then ganong kalaking halaga? Doon ho ba medyo mas parang suspicious po pagka ganon?
0: Suspicious and unusual yan. But then again, is it illegal? Importante kasi account holder eh. Ako nyari, akong account holder. Naglabas ako ng pera, pay to cash. At whatever amount. Oh, Attorney Clint, bakit naman ano to, ipapakash mo, yung laki na amount na to? Gusto.
1: Mm-hmm.
0: The banks can't stop me. Hindi trabaho ng banko yun to stop me. To acknowledge ko that it is an authorized check that I issued.
1: Yeah. Uh-huh.
0: Pwede talaga, ma'am. Kaya trabaho ng COA ito.
1: Okay.
0: Doon ka magpapaliwanag sa barangay. Doon ka sa COA, commission ka, di ba? Hindi sa bangko.
1: Kasi
0: yung bangko
1: naman, kasi kumbaga, yun eh. Kumbaga, yung bangko, nag-present naman po ng ID. Di ba? Nakita ko naman, tugma naman yung kanyang signature doon sa ano. Okay.
0: Valid identification. Tapos identified din siya mismo ng account holder. How can you stop that? Negosyo ang bangko, ma'am. Kaya nga na sabi na ginigisa ang bank officer, anong gigisain mo dyan eh? Wala na, nag-release lang naman yan based on authority, no? Upon authority of account holder.
1: Oo, at wala na siyang knowledge whether kung saan man gagamitin niya. Ano bang malay niyan sa Intel fund?
0: Di ba? Ikaw, may bangko ka. Ano bang gagawin mo dyan sa pera mo dyan? Sabihin mo siguro, pakachismoso naman ito ng bank manager.
1: Not unless na talagang super close kami siguro ng bank manager.
0: Okay lang yun kung super close kayo. Pero just the same, parang kasi may sale ngayon doon, kaya kailangan nag-withdraw ko ng pera, may sale eh. Di ba? Masyado ka chismosa doon, di ba?
1: Yeah,
0: you don't feel ya. Hindi normal po yan. Mm. Oo.
1: But anyway, attorney, no, at least na naliwanagan ho tayo sa ilang mga bagay-bagay na sinabi po ninyo. Baka meron pa po kayong gustong banggitin sa mga nanonood at nakikinig po sa atin, especially no, when it comes to yung sa pagbabangko nga na ganyan.
0: Well, for me, it's the best way pa rin is keep your money in the bank, di ba?
1: Mm.
0: Ang natatakot lang naman maglagay sa bangko yung mga unexplained wealth. Siyempre, hindi mo iba bangko yan.
1: Siyempre pa. May money trail eh, no? May money trail. May paper trail.
0: Yung mga corrupt government officials na na-hold up sila sa bahay nila. Dahil nandun yung pera nakatago. Or minsan bahay na taguan ng pera, di ba? Hindi bangko. So, you don't... The unusual, ano doon, mga kalokohan doon, mga corruption money, wala yan doon. Kaya unless... Ang piniperahan mo nga, gobyerno rin mismo, dadaan talaga ng land bank check yan.
1: Okay, thank you so much, attorney, sa salamat inyo po. Pong time at thank you dahil marami kaming nakuhang input mula po sa inyo, attorney Jesus Clint Aranas. Po. Ayan po. Sige po. Thank you so much. Isa thank po you. Siyang tax and corporate lawyer si attorney Aranas. Ayan po. And nako, marami pa ho tayong mga aabangan, ika nga, no? Kung ano pa yung mga mangyayari for next week. Ang bilis ng panahon, no? August na kaagad, hindi ba? So, August 3, if I'm not mistaken, no? August 3, 10 a.m. ang susunod po, day 11 na ito, no? August 3, 10 a.m., day 11 ng impeachment court, no? At ito po ay dinidinig nila yung may kaugnayan nga dito sa confidential fund, no, ng OVP or Office of the Vice President.
2: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
1: And again, para po sa kabubukas pa lamang ng kanilang mga radyo, ayan, ang One Trabaho po ay napapakinggan pa rin ninyo dito po sa Radyo Pilipinas. Pero Monday to Wednesday po tayo ay naka-impeachment, ano po tayo, naka-impeachment coverage po tayo dito po sa Radyo Pilipinas. Kaya pansamantala po ay hindi ninyo napapakinggan ang inyong mga paboritong segment sa One Trabaho. Ayan, tayo po ay nagsusuot din ng robe. Wow. Thursday, ayan, Thursday and Friday po, muli pong magbabalik ang One Trabaho. Kaya bukas, ayan, bukas po ay mayroong One Trabaho. 2 to 3 in the afternoon, syempre. At syempre, nais nating pasalamatan muna yung ating po mga nakasama. Yung ating mga nasa technical side din, yung ating mga kasama dyan po sa Senado, sina Nympha Asuncion, Melanie Valdos Reyes, at ganun din si Luisa Erispe, at yung ating mga technical side din dyan. Ayan. At yung ating Marulas transmitter, maraming salamat po sa inyo. At dito naman si Matet Segovia, ayan, at si Isabel, si Ice, ayan, okay, si Engineer Marvin. Pero teka muna, ayan, ang ating pong ano, yung ating aabangan, no, sa susunod na Lunes. Ayan po, dito na po nagtatapos ang ating pong special coverage para po sa ikawalong araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. At ito po ay ikasampu na. Oo. Ikasampung araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa Lunes po, August 3, 11 days na po yan. Muling magbabalik ang impeachment court alas 10 ng umaga. Kaya naman, manatili po kayo nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, dito po sa studio, ang ating po mga executive producers, sina May Vidania, si Aiza Agorilla, andiyan din po si Ice Adan at si Isabel Sila. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat po para sa katotohanan, para sa batas, at para sa bayan. Muli po, ito ang paglilitis ng impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang hapon na po, bagong Pilipinas!
2: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline.
2: is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
6: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 impormasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
2: Sports Radio 918,
6: Radyo Magazine 1278
2: at Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio,
6: Radyo Magazine,
2: Servicio Publiko,
6: the AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast.
10: This is DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kaagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient. Panabilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and...
5: Ako ni Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
6: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay Nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
5: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
6: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council

0: sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this...
2: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: alis sa system loss electricity bills na pinababayaran sa mga consumer.
1: Kaugnay niyan, pinasinayaan mismo ni Pangulong Marcos Jr. ang kauna-unahang Interactive Energy Museum sa bansa. Kasabay ng pagdaraos ng ika-25 taong anibersaryo ng Electric Power Industry Reform or IPIRALO. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
2: Nakaumang na ang pag-certify as urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panukalang batas na magsususpinde sa system loss o yung binabayaran ng mga consumer sa nawawalang kuryente. Kasabay na rin yan ang panukalang batas na magpapalawak ng income tax exemption. Inihain ni Senator Erwin Tulfo ang panukalang pag-aalis ng system loss. Habang sina House Majority Leader Sandro Marcos at Speaker Boje D. ang nagtulak ng panukalang batas na layong tanggalin ang taunang income tax o buwis sa mga manggagawang kumikita ng 350,000 pesos pababa, kabilang ang mga ito sa mga hiningi ng Pangulo sa kanyang ikalimang sona noong Lunes.
3: Ang kailangan lang po kasi makita yung mga bill. At pag nakita po ng Pangulo ay definitely yan po ay isa-certify as urgent.
2: Sa pagpapasinaya ng Energy Museum sa bansa kasabay ng pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA, muling binigyang diin ng Presidente ang kanyang panawagan na alisin na ang paniningil ng system loss sa mga consumer.
4: During my last sona the other day, I asked Congress to amend the APIRA to remove the charging of system loss to consumers, including the corresponding VAT. It's only fair that Filipino families pay for what electricity they use, not for inefficiencies that really are beyond their control.
2: Sa ngayon, sinimulan na ng Energy Department ang pakikipag-usap sa mga stakeholder ukol dito at pinag-aaralang mabuti kung paano ipatutupad para magkaroon ng nasa 5-15% bawas sa bawat electricity bill.
5: As much as I would like to say na kaagad-agad to, it takes time lang to study it para rin na kasi may hindi lang kasi DOE, actually DOE hindi nagdidikta ng presyo. We have to talk to NEA in which it has around 150 cooperatives, and then we have to talk to also to NGCP and all our generation companies na marami yan. So it will be a multi-party direction, no? Kaya just give us time.
2: Paglilinaw ng palasyo, hindi naman ito pagpapasa ng pasanin sa mga distribution utility. Pero kailangan na mas maging agresibo ang mga ito para tugunan ang mga nagiging dahilan ng system loss.
3: Ang nais lamang po ng Pangulo ay tiyakin din ng mga utility companies na mayroon silang isinasagawang plano at pagmamonitor para maiwasan po itong losses na ito. Lalong-lalo na po yung mga losses because of theft, pilferage, na napapasan ng mga maaayos at mga matitirong mga Pilipino na nagbabayad ng kanilang mga obligasyon. So, dapat itong sagutin ng utility companies.
2: Sinabi ng Pangulo na malaki ang naging pag-unlad ng power sector sa nakalipas na 25 taon dahil sa IPIRA. Higit doble na ang generation capacity ng bansa. Lumakas ang partisipasyon ng pribadong sektor at lumawak ang paggamit ng renewable energy na umaabot na anya sa 25% ng kabuuang supply ng kuryente. Pero aminado ang Pangulo na hamon pa rin ang mataas na presyo ng kuryente.
4: At the same time, we recognize that the electricity sector reform is an ongoing process. Significant gains have certainly been made. Critical challenges remain, such as high electricity rates, amongst others. And that is why we are working closely with our private partners and the government to advance the proposed amendments to IPIRA, particularly to support the ERC.
2: Muli namang hinimok ng Presidente ang publiko na makiisa sa mga inisyatiba ng pamahalaan para sa matalinong paggamit ng enerhiya. Pinasinayaan din niya ang kauna-unahang Interactive Energy Museum sa Pilipinas na magbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga Pilipino kung paano nabubuo, naihahatid at nagagamit ang kuryente. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
0: Hindi kasalanan ng consumer ang pagkakaroon ng system loss. Yan ang giniit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa kanyang hiling na tanggalin ang system loss sa singil sa kuryente na ikinatuwa ng marami nating kababayan. Agad namang tumugon ang Energy Department para pag-aralan ang nasabing panukala. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Harap-harapan ngayong pinapasa ng karinderya owner na si Rona ang halos pagdoble ng kanyang bill sa kuryente. Kaya naman, malaking ginhawa para sa kanya ang panawagan na alisin ang system loss charge sa buwan ng bayarin.
7: Liliit yung aming bill, madadagdagan yung puhunan namin. Okay naman, malaki rin naman ang at least mababawasan yung mga bayaran pa namin.
8: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss.
6: Isinulong ang hakbang na ito matapos hilingin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ang EPIRA ay batas na ipinatupad noong 2001 upang pamahalaan at isaayos ang sistema ng generation, transmission at distribution ng kuryente sa buong bansa. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema, ang system loss charge ay ang singil sa nawawalang kuryente habang dumadaloy sa mga kable mula sa mga planta, dulot ng teknikal na pagkaantala o illegal na koneksyon na gaya ng mga jumpers. Kahit hindi ito direktang nakonsumo, ito ay ipinapasa at pinapabayaran sa mga regular na consumer. Sa kasalukuyan, ang system loss charge ay bumubuo ng humigit-kumulang 5% ng kabuoang Meralco bill, habang ang ERC ay nagtatakda ng hanggang 8.5% maximum recoverable system loss para sa mga pribadong distribution utilities tulad ng Meralco. Upang wakasan ang patakarang ito, agad namang tumugon ang Department of Energy para pag-aralan ang tamang mekanismo sa pagpapatupad ng nasabing reforma.
9: It may result to about 5 to 10% kasi meron po tayo mga distribution utilities ng kanilang system losses it can go as high as 16%. Yun po yung ano natin. So nakikita po natin immediate yan is save tayo sa 5 but it can go as high as 10%. Per kilowatt hour.
6: Binigyang diindi ng kagawaran na hindi dapat ang taong bayan ang nagbubuhat sa lapses ng mga distribution utility at electric cooperative.
10: Kasi dapat naman yung mga pilferage na system loss, dapat hindi naman bayaran ng iba na nagpabayad. So this is in line with the call of the president to lower the cost of electricity. Kasi ang inefficiency ng isang electric co-op or distribution utility, dapat hindi po nakukompensate ng mga taong nagbabayad ng electricity.
6: Gayunpaman, inamin ng DOE na maaaring tumagal pa ng hanggang isang taon ang ganap na implementasyon nito dahil sa kinakailangang pagpapalit ng mga kagamitan ng mga kooperatiba.
10: I would say before the next SONA, 1 year. Hindi kasi ganun kadali lang na we can issue policies, Alvin, but the implementation side of the electric co-ops they have to purchase some new equipments, mga ganun. So it will take time talaga.
6: Ayon naman sa pahayag ng Energy Regulatory Commission o ERC, suportado nito ang panawagan ng Pangulo at nakahanda silang makipagtulungan sa Kongreso at sa DOE para sa pagpapatupad ng reforma. Nagpahayag din ng kahandaan ang Manila Electric Company o Meralco na makipagdiskusyon sa pamahalaan para talakayin ang magiging epekto ng pagtatanggal ng system loss charges sa operational sustainability ng mga distribution utilities sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Samantala, buo naman ang suporta ng Finance Department sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA hinggil sa tax relief measures sa mga manggagawang Pilipino at maging ang posibleng pagsususpindi ng excise tax sa LPG at kerosene. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
11: The Department of Finance fully supports all the reforms and measures mentioned by President Bongbong Marcos at the State of the Nation address as far as it relates to the Department of Finance and its attached agencies.
12: Malaki ang suporta at kumpiyansa ng Department of Finance sa lahat ng tax reforms na binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Ang adhikain kasi ng Pangulo, maramdaman ng bawat Pilipino ang pinaghirapan nilang kita.
13: Bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis.
12: Kabilang dito ang pagsusulong na itaas ang threshold ng personal income tax exemption mula sa 250,000 pesos na taunang kita ay balak nang gawing 350,000 pesos. Kung maisa sa katuparan, milyon-milyong Pilipinong manggagawa ang makikinabang sa bracket change ng pagpapaliban ng buwis.
11: If this reform is passed, it will go up from 5.1 million Filipinos to 6.3 million Filipinos, meaning 5.1 plus 1.2 equals 6.3 million Filipinos. Exempted.
12: Ilan din sa mga suportadong tax relief measures ng DOF ay mas mababang minimum corporate income tax para sa micro, small and medium enterprise, one-time tax abatement program para sa mga kwalipikadong micro taxpayers, general tax amnesty na ngayon ay nire-review pa ng Kagawaran at ng Bureau of Internal Revenue at mas pinalawak na saklaw ng VAT-exempt medicines. Bukod sa pagpapaliban ng mga nabanggit na buwis, nakahanda ring suportahan ng DOF ang posibleng pagsususpinde muli ng excise tax para sa LPG at kerosene.
11: Ayon sa batas, if the price of Dubai crude oil exceeds $80 a barrel for a 30-day period, the BBCC may make a recommendation to suspend excise taxes.
12: Sa ngayon, umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng mga panukalang ito, mas maraming Pilipino ang mababawasan ng pasanin sa pagbabayad ng buwis habang napapanatili ang pondo para sa mahalagang programa at serbisyo ng gobyerno. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Isa sa mga ipinagmamalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA ang tuloy-tuloy na suporta sa sektor ng transportasyon. Inilatag ng Pangulo ang pinalawak na diskwento sa pamasahe at ang papalapit na pagbubukas ng MRT Line 7. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
14: Ngayong tumataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo, dulot ng tensyon sa gitnang silangan, tuloy-tuloy pa rin ang mga diskwentong ibinibigay ng pamahalaan sa ating mga kababayang tsuper at iba pang pampublikong sasakyan na palalawakin at ipagpapatuloy para tugunan ang aberyang dulot sa kanilang hanap buhay. Prioridad din ng administrasyon ang seguridad na may ligtas at maayos na masasakyan ng ating mga kababayan na isa sa binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA.
13: Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan.
14: Ayon sa Department of Transportation, umabot na sa mahigit 40 milyong commuter ang nakinabang sa 50% fare discount sa MRT3 habang mahigit 20 milyong commuter naman ang naitala sa LRT2. Dagdag pa ni Secretary Lopez, patuloy rin ang pag-arangkada ng mga programa ng DOTR para sa diskwento sa mga commuter na magagamit pa nila sa ibang gastusin gaya ng pagkain, medisina at iba pang pangangailangan. Samantala, inilatag din ni Pangulong Marcos ang mga imprastrukturang pangtransportasyon na malapit ng matapos na magbibigay ng maginhawa at mas mabilis na biyahe sa mga motorista at commuter.
13: Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan.
14: Sisikapin naman ng DOTR na matapos ang mga proyektong ito na inaasahang magbibigay ng mas mabilis, ligtas at maginhawang biyahe ng bawat Pilipino. J.M. Thompson, para sa Bayan.
1: Suportado rin ng Philippine National Police ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA na paigtingin ang koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan, barangay, PNP at Department of Education para higit pang mapalakas ang kaligtasan at seguridad sa mga paaralan sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melenchon Artates Jr., responsibilidad ng buong komunidad ang pagprotekta sa mga estudyante. Dahil dito, sabi ni Artates, magpapatuloy ang pakikipagtulungan ng pulisya sa mga local government unit, barangay official, school administrator, mga guro at mga magulang. Ipagpapatuloy din ng PNP ang paglalagay ng mga police assistance desk malapit sa mga paaralan.
0: Samantala, binaha ang ilang lugar sa Metro Manila bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa kabila nito, agad na nagsagawa ng declogging at clearing o cleaning operations ang MMDA at DPWH sa mga daluyan ng tubig. Yan ang ulat ni JM Thompson.
15: Muling nakahakot ng tambak na basura ang MMDA Flood Control Team sa paglilinis nila ng Tripad de Galina at Vitas Pumping Station habang tuloy-tuloy ang pag-ulan sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, ang mga basurang nagbabara sa mga daluyan ng tubig ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pagbaha sa panahon ng malakas na ulan. Kagabi pa lang ay bumuhos na ang malakas na ulan na bahagyang nagpabaha sa ilang lugar sa NCR. Kaya naman todo ang pagbabantay at aksyong ginawa ng MMDA kasama ang DPWH para matiyak na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig ulan sa mga kanal. May ilang puno ang natumba sa Mayroas Boulevard PO Campus Service Road kung saan agad namang nagsagawa ng mabilis na paglilinis at pag-alis ng mga natumbang puno ang ilang miyembro ng Road Emergency Group at Metro Parkways Clearing Group. Samantala, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, nakapagtala ng bahagyang pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila kabilang ang Ramon Magsaysay Boulevard, Taft Avenue malapit sa NBI, Bonnie Avenue sa Mandaluyong at ilang lugar sa Las Piñas at Pasay City. Agad namang nag-deploy ng quick response team ang DPWH upang magsagawa ng declogging at paglilinis ng mga daluyan ng tubig na naging dahilan upang mabilis na humupa ang baha. Patuloy rin ang pagmomonitor ng DPWH at MMDA sa mga flood-prone areas habang muling nananawagan ng mga ahensya sa publiko na wastong itapon ang mga basura at iwasang magtapon sa mga estero, ilog at kanal upang makatulong sa pag-iwas sa baha. JM Thompson, para sa Bayan.
1: Nakalerto ang mga response team ng Department of Social Welfare and Development para sa posibleng epekto ng low pressure area at easterly sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nakahanda na ang mobile command centers, mobile kitchens at mga tauhan ng DSWD na tutugon sa pangangailangan ng mga maapektuhang pamilya ng sama ng panahon. Pinapayuhan na rin ng kagawaran ng publiko na mag-ingat dahil posibleng magdulot ng malalakas na pag-ulan at pagbaha at paguho ng lupa. Sa ngayon, tiniyak ng DSWD na nakahanda na ang milyong-milyong kahon ng family food packs at iba pang relief items. Kasama na rito ang mga supply mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region.
0: Biyernes, magpapaulan ng low pressure area sa malaking bahagi po ng Central and Southern Luzon. Kabilang na ang Metro Manila. Magpapatuloy ang kalat-kalat na pag-ulan at mas maulan at maulap na papawirin bukas, lalo na sa Metro Manila, Central Luzon, maging sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union at Pangasinan. Papaulan naman ang hanging silangan o easterly sa nalalabing bahagi po ng Luzon. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng bansa sa Visayas at Mindanao. Pero meron pong chance pa rin ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Ayon sa PAGASA, ang LPA ay dumaan sa Bicol Region at babaybahin din ito ang Calabarzon at Metro Manila bukas. Sa Biyernes naman, maaaring lumabas ito sa pagitan ng Bataan at Batangas papalabas sa West Philippine Sea. Dito nakikita ang magdidisipit ang LPA. Samantala, silipin na po natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang Sabado. At susunod, dalawang testigo mula sa Land Bank of the Philippines ipinresenta ng prosekusyon sa 10th araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
1: At DICT, mas pinalalawag pa ang mga serbisyong pwedeng ma-access sa eGovPH app. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
13: Maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin ng mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw.

0: 4-hour next food crawl.
1: Gusto ko talaga may suntok ng kape. Dito tayo.
0: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
1: In fairness, hindi lasang matamis. Powder. At hindi lasang powder.
0: Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
1: Hindi naman ako high blood eh. Kakapacheck ko lang po. Okay naman po yung kolesterol ko.
0: Dito lang sa PTV. Another proud moment for PTV. Wagi ang Rise and Shine Pilipinas bilang best magazine show. Sa kauna-unahang FAMAS Broadcast Awards. Congratulations to our fun morning barkada. At tuloy-tuloy lang ang pagbibigay ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina,

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Ang hindi pagrespeto sa SONA, hindi pagrespeto sa konstitusyon at institusyon. Tugon niya ng Malacanang sa naging payag ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangulat ni Clazel Pardilia.
1: Hindi lang sa Netherlands ang ICC. Sa bagong content ni Senator Aimee Marcos, hit it sa video.
2: Meron pang ICC sa Malacanang.
3: Anong ICC sa Malacanang?
2: ICC, impact campaign.
1: Hindi man binagawa.

0: ng income tax exemption. Ipinangako rin ang pagtulong sa mga naapektuhan ng pagsirit ang presyo ng langis sa sektor ng transportasyon at agrikultura at ang patuloy na pagbebenta ng tig 20 pesos na bigas. Kaya git ni Castro kay VP Duterte na hindi natupad ang pangako ng Pangulo tulad ng murang bigas.
1: Parang ito po yung waste of time, sagutin, dahil sa walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na marami na pong nakaka-avail. Marami na pong nabibinipisyuhan sa mga kadiwa centers natin.
0: Panawagan din ng palasyo
1: sa mga kababayan natin. Lagi tayong maging mapanuri. Obligasyon po nating alamin ang katotohanan at huwag tayong sumunod sino man na nag-uudyok na manatili tayong mangmang sa katotohanan. Mabubulag po tayo dyan.
0: Kalaisal Pardilia, para sa bayan.
2: Samantala, nagsimula na ang pagtalakay sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Dalawang dating Department Branch Manager ng Land Bank ang tumayo bilang testigo sa impeachment court. Ang mga naging kaganapan dyan, silipin sa ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
3: Ryan, sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sumalang ang dalawang kinatawan ng Land Bank. Bahagi ito ng pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment o Misuse of Confidential Funds.
4: Unusual po ito.
3: Ganito ang nilarawan ng dating department manager ng Land Bank Show Boulevard Branch na si Violeta Constantino ang pag-encash ng 4 beses ng 125 million pesos ng Office of the Vice President o OVP. Sa pagdinig ng impeachment court sa Article 1 ng Articles of Impeachment of Misuse of Confidential Funds, inilahad ng prosecution panel na si Constantino ang nagproseso ng 4 cheque sa isang Gina Acosta na Special Disbursing Officer ng OVP. In-encash ito noong December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023 at July 14, 2023. Dahil sa malaking halaga ng pera ay sa isang back room na inilalabas ng teller ang pera.
4: I-release na po ni teller yung cash kay Ms. Gina in packs po siya worth 1 million each po.
5: Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang ni-release kay Ms. Gina Acosta?
4: Bali 125 packs po.
5: 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari?
4: Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags.
5: Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo?
4: Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag.
3: Ayon kay Constantino, 3 hanggang 4 na bag ang pinaglagyan ng 125 million pesos. Sa pagtatanong ni Center Judge Erwin Tu,

0: Sa 32 taon ni Constantino sa land bank ay kunakita na ito ng malaking cash withdrawal tulad ng 125 million pesos na pina-encash ng OVP.
1: Fresh sample.
2: Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit yung sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount?
1: Usually po kasi kaya naging unusual pa sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
2: Mm-hmm.
1: Sa other, ano naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash.
2: Okay. So hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual, unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque.
1: Opo.
0: Sumalang din sa witness stand si Ninita Camposano, dating branch manager ng Land Bank DepEd Branch. Si Camposano naman ang nagproseso ng tatlong cheque na nagkakalaga ng 37.5 million pesos bawat isa para sa isang Edward Fajarda, Special Disbursing Officer ng Department of Education. Personal na in-encash ni Fajarda mga ito noong February 22, 2023, April 26, 2023 at July 13, 2023. Tinanong naman ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kung masasabi bang usual o unusual ang pag-i-encash ng DepEd ng tatlong beses ng halagang 37.5 million pesos.
3: With Land Bank DepEd po, for government agencies, ano siya? Unusual po ang amount ng pag-withdraw.
4: Ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies?
3: For DepEd? So,
4: yes.
3: For DepEd, parang nagre-range lang ng mga nasa... I'm not sure masyado, sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang.
4: 10 million cash?
3: Yes, sir.
4: Okay, so yung 37 is more, almost 4 times more than the usual.
3: Yes, sir.
0: Ryan, hindi na naging mahaba ang cross-examination ng defense panel kay Camposano. Baagri natapos ang impeachment trial ngayong araw at babalik sa susunod na linggo, August 3. Ryan?
5: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
6: Sa ikasampung araw ng impeachment trial, itinuturing ng House Prosecution Panel na appetizer ang pagsisimula sa pagtalakay sa Article 1 ng Articles of Impeachment. Habang tila tumutugma naman ang mga impormasyong inihayag ng isa sa mga testigo sa naging pahayag ng umano'y dating aide at bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
7: Appetizer o pampagana kung maituturing ng panel of prosecutors ang pagsisimula ng pagtalakay ng unang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
8: Ang unusual ay appetizer pa lang. And unusual is the perfect start for the prosecution pagdating sa confidential funds.
7: Ipinakita sa paglilitis ang kopya ng apat na cheque na may halagang tig 125 million pesos for encashment na nakapangalan kay OVP Special Disbursing Officer Gina F. Acosta. Ayon kay former Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino na sa unang cash withdrawal, naroon siya sa back room kasama ang teller, branch cashier, si Acosta at si Authorizing Officer Limuel Ortonio.
9: Tatawagin ni teller si Miss Gina Acosta para...
1: Ipareceive na po.
9: Ipareceive na yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari pagkatapos kong inform ni teller si Miss Gina Acosta?
1: Bali, since malaki din nga po yung amount, inaguide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. I-release na po ni teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each po.
9: Pagkatapos pong i-release itong... pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari?
1: Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags.
7: Aniya, inilagay sa apat na gym bag at isinakay sa trolley ang mga in-encash na pera noong December 20, 2022. Ang nasabing impormasyon at petsa ni Constantino, tila tumugma sa naging pahayag ng umano'y dating aide at bagman ni Vice President Duterte na si Ramil Madriaga nang tumestigo siya sa clarificatory hearing ng House Committee on Justice noong April 14, 2026. Batay sa affidavit ni Madriaga, nakalagay sa apat na duffel bag ang milyong pisong halaga na idineliver niya sa iba't ibang lokasyon.

0: money deliveries under the instruction of Sarah. In the meeting, in the morning of December 20, 2022, Sarah called me and she said, "Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Street, at sa Ombudsman."
1: We will pursue that point when the prosecution presents another witness that would substantiate yung angulong yan, no?
2: Sumalang din bilang witness si dating Landbank DepEd Branch Manager na Anita Campuzano na tumistigo sa encashment ng tatlong cheque na may tig 37.5 million pesos na halaga. Aniya, pagamat may ibang government agencies na nag-e-encash din ng malalaking halaga sa nasabing bangko, hindi pangkaraniwan sa DepEd na mag-encash ang milyong piso.
3: So regular po, not unusual. Tama po ba?
4: Unusual siya sa Department of Education dahil during my time, yun lang po yung malaking withdrawal ni Department of Education.
2: Samantala, ipinasabpina ng impeachment court sina former COA Intelligence and Confidential Funds Office State Auditor Roderick Wamil at State Auditor Celine May Del Campo para tumestigo kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds sa OVP at DepEd. Inaasahang tatalakay ng audit process, findings at inisyong notice of disallowance sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa August 3. Vel Custodio, para sa Bayan.
5: Sa ibang balita, abot naman sa 85.7% ng mga Pilipino ang nagsabing good o very good sa tungkulin ang kanilang kinatawan ng distrito at mambabatas sa Kamara. Batay po yan sa kauna-unahang National Momentum Survey. Sa resulta ng survey, ipinapakita na nananatiling mataas ang tiwala ng publiko sa mga mambabatas dahil sa kanilang patuloy na paghahatid ng mga batas, serbisyo at tulong sa kanilang nasasakupan. Nakakuha ng 82.6% na positive rating ang Metro Manila, habang ang natitirang bahagi ng Luzon ay nakakuha ng may pinakamataas na porsyento na 87.3%. Sinundan niya ng Visayas na merong 87% at 83.3% naman sa Mindanao. Isinagawa ang National Momentum Survey noong July 13 hanggang 16 na merong mahigit 1,000 respondents sa buong bansa. Meron itong plus minus 2.6% na margin of error at 95% confidence level.
6: Samantala, ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang inihaing motion to fix bail. Uhiling ni Senador Jinko Estrada na makapagpiansa sa kinaharap niyang kasong plunder kaugnay ng isyu sa flood control projects. Ayon sa resolusyon ng korte, premature o maaga pa para ihain ang motion dahil kailangan munang magsagawa ng bail hearings. Paliwanag pa ng korte, ang isang individual na may kaso kung saan ang parusa ay reclusion perpetua ay walang unconditional right para makapagpiansa. Anila, kinakailangan ng pagdinig para makita ng korte kung malakas ang ebidensya o maaring pagbigyan na makapagpiansa ang isang akusado. Ayon pa sa korte, hindi pa naghahain si Estrada ng formal na application for bail. At dahil wala pang isinasagawang pagdinig at ipinipresentang ebidensya, wala pang pagbabasehan ang korte.
5: Malapit ng matukoy ang nasa likod ng pagpapasabog ng improvised explosive device sa labas ng Department of Justice at ang isa pang IED na nakita malapit sa Senado. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narratates Jr., may sinusundan na silang lead higil sa magkahiwalay na insidente. Pagtitiyak pa ni Narratates, tuloy-tuloy ang sinasagawang investigasyon para matukoy ang mga responsable sa dalawang insidente. Nauna nang sinabi ng hepe ng pambansang pulisya na isa sa mga anggulong tinitingnan ng mga otoridad ay ang posibilidad na magkaugnay ang dalawang insidente. Sabi ng PNP, posible ring pananakot ang layunin nito, bagamat patuloy pa itong biniberipika bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon.
6: Kasunod ng tila pagbabanta ng Chinese ambassador, nanindigan si Defense Chief Gilberto Teodoro Jr. na hindi Pilipinas ang nagsisimula ng tensyon, partikular sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
7: Nais ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mas maging maingat sa anumang cultural exchange program sa China, base sa pagsisiyasat ng Maritime Security Think Tank na Sea Life Foundation, ang isang universidad na nagsagawa ng symposium kung saan sinabi ng mga Chinese scholar na bahagi ng China ang Batanes ay siya ring largest training destination ng Chinese language teachers dito sa Pilipinas. Tugon dito ni Teodoro, hindi dapat nagagamit ang mga academic institution sa pagpapakalat ng maling impormasyon.
8: Pero itong pinakamalaking ebidensya na ma-exchange na ito ay bunga din ng siyang institusyon naglalabas ng fake news. Nonetheless, this calls for vigilance. Hindi ko sinasabing huwag tayo makitungo. Sinasabi ko lang, pag nakitungo tayo, dapat alam natin na baka may masamang bakay. Maging tudoso tayo.
7: Pinalagan naman ng kalihim ang tila anya pagbabanta ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuen, at ang pangbibintang nito sa Pilipinas na nag-uudyok ng tensyon. Sa isang panayam ng Chinese news outlet, kinwestiyon ni Jing kung kakayanin ba ng Pilipinas ang mga magiging bunga ng sigalot at konfrontasyon. Buwelta ni Teodoro, alam ng lahat kung sino ang nagsisimula ng gulo.
8: Etong statement ni Ambassador na ito ay may halong banta. Hindi lang tayo pinangaralan, galit-galitan pa ng babanta pa. Kaya naalibadbaran ng mga Pilipino sa kanya at saka sa punot dulo ng mga mensahe niya. Pangalawa, sino ba nanggugulo dito? May karapatan ba sila na gawin sa akin itong mga ginagawa nila? Wala. No? Eh kung ikaw doon sa China, mag-text ka lang na mali, kukulong ka na eh.
7: Ang pahayag ng Chinese Ambassador ay sa kabila ng naging pulong niya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang linggo kung saan napag-usapan ang reset sa relasyon ng Pilipinas at China para maiwasan muli ang mga insidente sa West Philippine Sea matapos ang engkwentro sa Ayungin Shoal. Sabi naman ni Teodoro, mapapatunayan ang sinseridad ng China kung lalayas na sila sa West Philippine Sea.
8: Walang pagkukulang tayo sa pakikitunga sa kanila, sobra-sobra pa nga. Nasa sa kanila naman yun. Hindi sa cultural exchange, hindi sa pagbibigay ng ano-ano. Malis sila sa West Philippine Sea. Simple lang yan eh. 200 nautical miles lang yan sila, 900 kilometers nga layo nila.
7: Samantala, handa ang Department of Foreign Affairs sa posibleng investigasyon patungkol sa provisional understanding sa Ayungin Shoal. Kasunod ito ng inihaing Senate Resolution ni Senator Francis Pangilinan para magkaroon ng inquiry sa kontrobersyal na kasunduan at mabusisi kung naayon ito sa 2016 Arbitral Award ng Pilipinas. Sabi ng DFA, bukas sila sa anumang paglilinaw sa isang proper forum at sa pagigipag-ugnayan sa mga defense at security agencies. Patrick De Jesus para sa Bayan.
5: Nasa bahat sa isang pagawaan ng bakal sa Magalang, Pampanga, ang mahigit sa 3 bilyong pisong halaga ng substandard steel products at hinihinalang mapanganib na radioactive industrial materials. Arestado sa operasyon ng PAOK at ng NBI ang 4 na Chinese na opisyal umano ng kumpanya habang nailigtas naman ang mahigit 300 manggagawa. Narito ang aking ulat. Sinalakay ng mga tauhan ng presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK kasama ang NBI ang bodegang ito sa Magalang, Pampanga na umano'y pagawaan ng substandard na bakal. Tumambad sa mga otoridad ang mahigit 3 bilyong pisong halaga ng substandard steel products na nakaimbak sa loob ng bodega. Sabi ng PAOK, ibinebenta sa iba't ibang lugar sa bansa ang mga bakal dahil dito, malaki ang posibilidad na nagamit na ito sa pagpapatayo ng infrastruktura gaya ng bahay, ospital at iba pa na lubhang mapanganib.
9: Mahalaga ang law enforcement action nito dahil ang bakal na ay ginagamit sa ating mga tahanan para lang ospital, gusali, tulay, evacuation centers, airport, seaports, government facilities, power facilities at iba pang critical expert.
10: Na-discover din ng mga otoridad ang inihinalang radioactive industrial materials maging ang ilang makina na ginagamit sa pagtunaw ng barya ng Pilipinas ay na-discover din ng mga otoridad.
9: These findings raise serious concern involving our national currency, economic security and the possible issues of undeclared industrial capabilities.
10: Agad sinuspindi ang operasyon ng planta. Mahigit 300 na manggagawa ang na-rescue ng mga otoridad kasama na ang mga Pilipino. Habang na-aresto naman ang 4 na Chinese na mga opisyal umano ng kumpanya. Nasa 10 manggagawa rin ang nakitaan ng Department of Health ng suspected occupational radiological exposure.
9: Ang radiation ay hindi nakikita, naamoy o nalalasahan. Maaari rin hindi agad maramdaman ang epekto ito. Ngunit kapag hindi tumayos at nakontrol, maritong ilagay sa panganib ang mga manggagawa, ang komunidad at ang mga kapaligiran.
10: Mahaharap ang mga ito sa patong-patong na kaso, kabilang na ang paglabag sa Philippine National Nuclear Safety Energy Act. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
6: Pinakikilos si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang DPWH Region 11 sa agarang pagpapatupad ng mga hakbang para masolusyonan ang matinding pagbaha sa Davao City. Kabilang ang pagpapataas ng dike, dredging ng mga ilog at investigasyon sa mga flood control project. Kinaulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
11: Emosyonal na ibinahagi ng residenteng si Ivy ang kanilang naging karanasan sa matinding pagbaha sa Barangay Talumo, Davao City noong nakaraang linggo. Ayon sa kanya, nagdulot ito ng matinding trauma sa kanilang pamilya, lalo na't may maliit siyang anak at may kasama pa silang buntis sa bahay. Umaasa siya na makakagawa ng pangmatagalang solusyon ng gobyerno upang hindi na maulit ang malawakang pagbaha sa kanilang lugar.
12: Pero makita naman gapon gul ang gamit, ilis dan man. Pero ang among nabati nga trauma, sakit. Dili pa siya mahawal niya akong anak. Trauma po.
11: Sa kanyang pagbisita sa lugar, inatasan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang DPWH Region 11 na taasan ang dike sa Talumo River sa pamamagitan ng paglalagay ng mga gabion o ang retaining structure na gawa sa wire mesh cages na may lamang mga bato. Ikinagulat naman ang kalihim kung bakit hindi na ipagpatuloy ang pagpapalawak ng mga gabion sa lugar, kaya inatasan niya ang investigasyon sa proyekto. Ayon kay Dizon, bilyong peso na ang inilaan para sa flood control project, pero nakaranas pa rin ang malawakang pagbaha ang lugar noong 2019. Bukod sa paglalagay ng mga gabion, inatasan din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang dredging sa mga pangunahing ilog sa Davao City upang maalis ang mga putik, buhangin at iba pang mga debris na pinaniniwala ang nagpalala ng pagbaha. Ikinagulat din ng kalihim na umaabot na sa 10 taon ang huling dredging sa mga ilog sa lungsod. Ayon kay Dizon, dapat itong agad na maisagawa dahil hindi naman kalakihan ang kailangang pondo.
13: Nangyari na pag ito 2019. The last time na umangat yung tubig, 2019. Talagang nagagit ako kasi meron na pag ang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol, hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit?
11: Ipinagpasalamat ng residenteng si Rolando ang mga hakbang na inihanda ng gobyerno, lalo't isa siya sa pinakamatinding na apektuhan ng pagbaha noong nakaraang linggo. Tinangay ng baha ang kanyang sasakyan, tindahan at halos lahat ng kanilang gamit, maliban sa ilang pirasong damit. Ayon sa kanya, malaking bagay ang personal na pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon upang makita mismo ang kanilang kalagayan.
14: Gusto ko namo ang bala magbabawra siya, hindi magpariwa na naapaw ba. So, sobrang tigam-tigam naman sa mga para mga pakababuhi, mahurot man sa isang kabaan lang.
11: Susuriin din ng DPWH ang 2023 Davao City Flood Control Master Plan na binuo ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Layunin nito ang primary control ng tubig mula sa kabundukan patungo sa lungsod, kaya kinakailangan magpatayo ng dam o detention basins upang mapigilan ang malakas na pagdaloy ng baha mula sa kabundukan papunta sa mga pangunahing ilog sa Davao City. Pero posibleng magtagal pa ito dahil wala pa rin konkretong disenyo mula sa mga engineer.
13: Merong 2023 master plan, no, na nakita ako, no, hindi pa nai-implement 'yon. So, mostly 'yon ang walang ulan dito sa baba, may ulan sa taas. So, ang ibig sabihin noon, kailangan ang primary control natin sa ilog sa taas, sa taas.
11: Positibo naman ang DPWH na mapupondohan ito dahil ito lang din anila ang isa sa maayos na paraan upang mapigilan ang pagbaha sa Davao City. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Bayan.
6: Samantala, isinumitin na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang ad interim appointments para sa kumpirmasyon sa General of Flag Officers at Senior Officers ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Antonio Navarrete para sa rangong General, Michael Logo para naman sa rangong Lieutenant General, dalawa naman para sa rangong Major General, habang walo naman para sa rangong Brigadier General at dalawa para sa rangong Commodore. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.
5: Umaasa ang French government na magpapabilis ang pagbuo ng free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng European Union habang pinalalawak ang kooperasyon sa agrikultura, energy, security at AFP modernization. Yan ang ulat ni Gob Villegas.
15: Muling binigyan din ni French Ambassador to the Philippines Marie Fontanelle ang patuloy na lumalakas na strategic at economic partnership sa pagitan ng Pilipinas at France. Sa kanyang briefing, nagpahayag siya ng pagkabahala sa patuloy na panghihimasok ng China sa West Philippine Sea at muling iginiit ang suporta ng France sa international law, rules-based order at freedom of navigation sa Indo-Pacific. Ipinahayag din ni Fontanelle ang kahandaan ng France na makipagtulungan sa Pilipinas sa larangan ng defense kabilang ang hardware acquisitions at cybersecurity bilang bahagi ng AFP modernization program.
16: We have a complete comprehensive industry of defense. We can build our own assets and being completely self-reliant. That's something that differs and differentiates France compared to other countries. This is also the will in the path of our presidents. To be self-reliant in terms of defense and security.
15: Positibo ang French Ambassador na malapit nang matapos ang negosasyon para sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union na inilarawan niya bilang posibleng maging game changers sa bilateral trade. Ayon sa kanya, bagamat may mga hakbang na ang Pilipinas upang mapadali ang pagninegosyo, kailangan pa ng karagdagang reforma upang mas makahikayat ng mga kumpanyang Pranses na mamuhunan sa bansa.
16: You know, companies, they need predictability, they need stability, so that's what the expectation is. But I'm sure that the free trade agreement will be the signal that will also help change a bit the dynamic.
15: Pinalalakas ng France ang kooperasyon nito sa Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform upang mapatatag ang food security, mapabuti ang cold chain logistics at mapalakas ang produksyon ng gatas at pagkain sa bansa. Ikinatuwa rin ni Fontanelle ang pagbibigay diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa energy security sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Ayon sa kanya, handa ang France na tulungan ng Pilipinas sa pagtatasa ng posibleng paggamit ng nuclear energy batay sa mahabang karanasan ng kanilang bansa sa ligtas na operasyon nito.
16: We are ready to partner on this question as we have the expertise, and I was mentioning 70 years of experience, 70% of our energy mix and zero incident, which is of course important because with nuclear we have to ensure no tolerance for any accident, any incident.
15: Gab Humilde Villegas para sa Bayan.
5: Samantala, patuloy po na pinalalawak ng Department of Information and Communication Technology ang mga serbisyong maaaring ma-access sa eGovPH Super App bilang bahagi ng digital transformation programs ng pamahalaan. Umaabot na sa mahigit 61 million ang downloads ng eGovPH app habang nakapagproseso na ito ng nasa 900 million transactions. Mahigit 1,000 government e-services na rin ang naka-integrate sa nasabing app, kabilang na ang mga serbisyo sa pangkalusugan, edukasyon, finance, travel at iba pa. Kasama sa pinakabagong features ng eGovPH ang e-trabaho, eGovAI, eFIP sumbong sa eGov at iba pang digital government services. Pinalalawak din ang eGov Service Centers, ang physical one-stop shop para sa mga mamamayang walang smartphone o internet access para mas mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa

0: Bawat Pilipino. Sa ngayon, meron na itong dalawang branches sa San Juan at sa Cebu.
1: Parang naging kultura na natin na kapag government services ay komplikado.
2: Yep.
1: So for the first time, meron tayong pangulo na prioridad niya ang digitalization.
2: Yep.
1: At through technology, mawawala ang pila, mawawala yung komplikadong proseso. Pag nangyari ho yan, hindi lang tayo makakatipid as mamamayan, makakatipid din ang mga government agencies sa mga gastusin. Yep.
3: RCV, ang mga producer ng isang noontime show, kaugnay sa mga reklamo sa isang episode nito, na may racially insensitive at may colorist remarks. Samantala ay pinakilala ng Marvel Studio ang British actor na si David Johnson na gaganap bilang bagong Black Panther na mapapanood sa 2028. Inangulat showbiz si Jana Madrid.
4: Official nang inihayag ng Marvel Studios na si British actor David Johnson ang gaganap bilang bagong Black Panther sa Black Panther 3 na nakatakdang mapanood sa mga sinehan sa December 15, 2028. Inanunsyo ito ng returning director na si Ryan Coogler sa Hall H presentation ng Marvel Studios sa San Diego Comic-Con 2026. Ang orihinal na Black Panther na si T'Challa ay ginampanan ng yumaong aktor na si Chadwick Boseman na pumano noong 2020 matapos ang 4 na taong pakikipaglaban sa colon cancer. Sa Black Panther Wakanda Forever 2022, si Shuri na ginampanan ni Letitia Wright ang sumalo sa mantle ng Black Panther. Ngayon, si David Johnson naman ang gaganap bilang T'Challa II, ang anak ni na T'Challa at Nakia na una nang ipinakilala sa Wakanda Forever. Ayon kay Coogler, ito ang magiging sentro ng susunod na yugto ng kwento ng Young Prince habang siya ay lumalaki at tinatanggap ang kanyang tadhana. Nagpasalamat naman si David sa Marvel Studios kay Ryan Coogler at sa buong cast at production team sa pagkakataong gampanan ang karakter. Kilala si David sa kanyang mga pagganap sa mga pelikulang Alien Romulus at The Long Walk. Pinatawag ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang mga producers ng It's Showtime kaugnay ng mga reklamong isinampa laban sa episode ng programa noong July 24. Ayon sa MTRCB, marami silang natanggap na reklamo ukol sa umano'y hindi angkop ng mga eksena at pahayag ni Vice Ganda na inilarawan ng ilang manonood bilang racially insensitive at may colorist remarks. Dahil dito, pinadalo ni MTRCB Chair at CEO Lala Soto sa Hearing and Adjudication Committee ngayong July 29 ang mga kinatawa ng kilalang television networks. Kabilang sa mga tinitigdang insidente ang Memory Mars Kits sa segment na Laro Laro Peak, gayon din ang eksenang may kinalaman sa lugaw ni na Vice Ganda at Ayon Perez. Matatanda ang humingi na ng paumanhin si Vice Ganda sa July 25 episode ng It's Showtime kaugnay ng mga biro na umani ng batikos. Sa ngayon, sinusuri ng MTRCB kung may naging paglabag ang programa sa Presidential Decree No. 1986 na nagbabawas sa pagpapalabas ng mga programang salungat sa batas, mabuting kaugalian, pampublikong kaayusan at moralidad. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
3: At para sa pang updates at balita, ay follow at ilike namin social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
0: At yan na po ang mga mainit na balita ngayong Miyerkules. Sa ngalan po ni Audrey Goriceta, ako po si Ryan Lisiges para sa Bayan.
3: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyon.

0: ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asa na si Kamis mo yata ang nagkakabot
7: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa barangay, Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
4: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Kagabay sa buong Calabar.

0: tutunó ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko, ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!